0: Bara fatai good fali na kurone dog dying saw kel kamina kinga na madog ye kawere nan barnga si donga ani sungal kel ni kogul ki sense barnga al bundul na bagudi tetebe ne donga bani bara nasruddin donga gi ani dogal janna jago daradini ina zeim bagi sense al daradinga lay ba jago tu siningwe nasirin mai jana dogis gwa ke la gitarji in jigila asunwa ta ga tinkenga asan dingo resi jago ine bara abdulaziz dogi don anni aljanna jago bara abdushafe dogi don anni aljanna jago bara majiram bayin ki gabalai majiram bayin sabir alinna fago dog don gi anni sunga na majiram bayin ahmad ali nangi dog don anni ine nama dog bara Isa ke ne dog dongan Isa Ibrahim dogi dongan ni sunga nama wala lang itrik bara sabir le aring nama bar ngakir ngasi dongan ni bara sabir inkwa alkuel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok donga tok ka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul asang sur girgo in nama sunga tok ati ni di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga ay san janying in na doga sa radio samar si sunga ferraja na lo ngakir ngale fago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di au izge na kikwela lang deles kunyungo asan dai worre si kisense tabun kago na alan kundi ne ye don otok en kangi idineski ko kulin in kumong dai worre len ki altu le kan na surunga ko el maran ko to ngal don otok in gairal gi kinga si jundi na kundi balan ki loto ken wala gal alan ki ko nyetti ni ko en don otok ken numa ko el asan duo bi duo de lo ile le al yeke asan ye erin asan ji jering nas ijiro injubu karo wase ingusi eringa ne jase ilo usi jeringa na filan ase ingusi eringa alan kel na kwa kul loto kain jurunga loto kana kain kilma loto kana kain uto ngo kula za kang loto ka na kaungi na daim beratoksi inkulo nina altore kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki uto ngo kela kul aliyay na ki DLS kiwi na ine namas ay ndog na bar nga si dong ani kital ki ngo na irinyenge asogis aming sunga aming dog si dinjal dewle ko ajang ne ki ngo na kein gut fali ba jago na dong ani aming az ganga ba namas dog dang bera to bun ko singi na ka sunga gis aswami iloleng namas dog kein na dog kanni abelo na ko kein ba dong ani jago
1: aso ki borai ki se ne bar nga dogal yene kein ne bara mahdin umar ke ke borai ari lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiski en dambara Abdulhamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so Samuel en saba ye dambara sabin si en jijwa kise nan dog danger fa kenarim min fiya munasa golo aragamia do gaso biskamela sa bokiborai aina ke borfata kwa kitali long galkian kona kwa banyetti mbadu gye na bogel badi orientari na indeling wal galan orientari ne indeling kwa nyetanga nkin kona kwa bajiba je na jago tari ne jago
0: asoi kise dogbar nga kinse ji don jani nyetti ni ko ngrede samarin tuskele bang ne ki don gi kanni songa na namado ko la langis kwa wala galti kay ne ki bingan kirtin ine namado ko la long majiram bayle kaungi idina ine waring basilong al tirim kenga na dele kara sunga na tagatin kenga na masilong al yakwela lang finginis ille sunga resungo aisa ka imwa ala kwel balang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang finginis dele sunga resungo na alang kagil ka utonga gal duang am alang ki utka na kundi na kela leko al duanga amba ndokal iria ke ba alami wasi jago
1: ke borai na ke borabata do ginal basilla dain leila ka inkidik na imbeleng lompinete wa kinse ala sa son akwel marang ala kundi balangis erbet kinse kurumbia aliye erbet aliyena sitani kise na ba aba ngwalang domboren den dio kongel yeni gi warngwe na matangila ben kenal kengal surung ene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na ma do kedi ngpale ti yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na del dire ke namas gal jato uton ko sei na dulding kwese dogal te wa en te wa alan burunga awini ena te waba albo buruto ngin duote wa bayan kwa alan e wana burunga wani buru al ai digal yen del dial ki dele kay na degla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene ke sense kina men coming in lole ki asan ki nel bank is erbet ku rompi alan ka yanga tar nga kin deldin si kawno duo bi duo asan in iu alke in deldin dio dora di ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na ela lo el dora ye lompi kin walgal ki muto adi le man ni jamile njeng mara la dora de njando ye jamile njeng aske balangi sinanga ah ya sa jando bi yala una ye ene kin dora sa jando bo walal ki dora ke rjo lakin lolo kina ten sokle na melong uton asan kit kay si kering ela unegi ye indel di giban janges in long itel asa si moy na asa si moy mara lolo den si mole ila tabukwangi a na mara ye na lompi in lol dogal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton na kwa dulding ko se anka alan on so ngere ku ingel ye ne tore korron fia in lol dulding ko bani fenas ken si kelame si anhalas namas in ye ya al dora dungo inel ela na namas dok in ya ye na ba jafo ines ba wala ngumel jawi marial dora du ngay ne jawel duti ela wudna mas ya na ma melen ka do njenga alba yenge na ina engi nang la ke lolo ki ngola do wi do nuy kering njawi e lompi ki ngasi e le ette ba interim bi al dora kwa ban jeng wala bamba ay al dora kwa ban na ki na ma ko la ngu to ki ke ring al duti ala ngis ke la soko tabu ko anke njenga si mopia al ye na jaweli ki juro sande woro ala ngono kuro ala lombesi ki koran songa lo mina kawba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil aw na ka lolo in yefi nihaya baye naddu ang nasuru am ene mun surci illa ton digita jaba ji jora san dele jonas dele jafo ene sabaso ki brain barbote
0: asoy na barafata ki se ini albajia jaba enan ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se namarang nanti ni le ki se sunga taraya langi duo in kwarang se ti kwana ki ngan werige marang basilong ala mulo le kwala komala ne kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering ki al dulding kwe gang idine en jerri mindin kilmadi yoke al jijang na dulding kwe jang asanji kidin si kidin surigi jeyum ne kidin si kelmaji jerrin ne jis jumon kinsi min duay sanga kwa ba idin duay sa kwa a basi long ni nal jana dorang ri gilong na mai tir gari juro duna ma sin kwaji ja jegilala din dorang ji jana tir gari juro yel jio jawngi ire duay ba kai ba hai hai nsp marang ile ya ile dorang dem mojizi ji janes kamilenjo ne jel ji janes kamilenjo na mesi long anan sunwa futo jarin ilole na asan jeyim na asan jumon ka ai sin age indorasi na ai long asan ki ai dorage e barafata yi ki sense algis ilole inan tarasi ni gwen jawara na mes do kayin e dain aldi in walagal kayin belanga kinas aginye ba
1: jago
0: na makwela nan kangina abo e tajansi ki abo panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga
1: ka abo gadu mongkela
0: na kering hereng ka to abo jang yala injwa abo al kila abo ngakela an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kai ngabo ngato ya kwage to banjumong ne simbeleng aji bal bas indalan toyjei yani baba ki juru bal bas indalan toyjei yani na ba wala lagi wado yani ya tis toye ke ba the duo yanza
1: asinjamba
0: in lo na modo quella lang e gis itirin ko en jaro kain kilal ki ngolumal to yage ki ngasi dok fini ha ya kan su to ko ndie wala
1: yago kise abako gona ke gnete ama mending ina lomba dulding ko nensa bako kan uta songa ke ina lombe min war fi ana dain sabato yage na kel na kumo eten sokna to yage mara namay al mitil al biji jwa waring abas to ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina ka mu ela une to ela yene diwo sundule diwo na ma to ye na maske diwo si el na ma yene min wa dem den ten la ma te na kel na ilole ina ka go mara kidi ki lole kana mena min ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku hadiren kawe kwa ken sa son keleling mara kase bas long duo bi dual den kuku le hadiren piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara ita sa ke kisense denga do gas lomba sanke kaun elawune ki denga bukul na denga avo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawor doeti non uto de ke negal atinen atinen atinen kwese sa son akwel walgal abwali na atinen sin sa so akwel aldinga dinga sfi na gorre dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba ina tore kan ele une ne giaba jona je kan abwa atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sokle na atine tongi de kiden yes etik eting eting erdile kose kose kane atene abayen kwal jail baden
0: asin jar
1: baden abalo duiti na banya na den abon ko kop inan boy basini o karas dinenal amani rito dogala ke ba du bulu kise arangis kazi ko jojapia yani in namaka nemes capability ela toy namaye nes indigi se himaya fi aliyene juni na kenes janake ki ga ki koransonwa mining ki bisarande njani bisarade inni den ko sen bilanji abajen kinje ngala nyetin albadig aw sinan jaw abakirin jaw almasjid ngasi maye marabakirin diga bukinde kin sinan jaw jikete gal madurum jey dama kaamu elanyetin to eleken na undula ya nana lomba eleken elawuna abu miteles ken eska beleng na iya kera miteles aske balangi squa na iya gan diwo wala egen abu to yeba wala egen na namene king coming na badugi abu akan balang iya zikiri kasin nan gi kere le galang ay kin na namene king coming kayan uto akital kayna torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yen din a de dayum karin ina kawe ne kiyan kayin aketere adikien ni ma kela kawe ne kayin na kamu ina kiyan gorra kela kawe kela nsi ko kital kela nsi hadiren kawe kela ko mazuza ke sa zoha kela ko hasades ke insa son settin ela unna kela ko le mitela de kumme na kela mitela ete annanke annangel na ke yoro ngo yo kela mitela se asin jumo ba ke sense na duwa bas kela mitela se ke na starif eten sogle yaba dure na ba duoka kirei nana mai nake in coming in na to yin den sabba a to yeye ki sense na gundi a alan diwo ke nana mai coming lole uto ki dalba go kayan abo to ya kira kayan gel abo an kuyan kin abo an ken koran ke la si julo alan kin abo kai kin abo de ngi ke la sin kuren ta liye na kayan dai na de ngi ke la sin kuren ta balle de ke la bor yo kai adiga sulon sabba ga sulo ki mba murmura ke la kayan adika otan sa son ke la niki do ga salumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kernan kem bullinga egel bingasi albe jiti na mes dar perdre rengel nes nefie nes ki lompin sa bako je pie nan si jidi din sur din nazara kwa sa ban si nan si karon yal ngiti jidi surin din sur le dok nan ki se dok ki kilma murtajam ele wuna ne ri ya sa ja abako adin die yo bandin surin shakilin joye ka sai sa kwa aile kule ai kamina na ka sai kwa aige kule na aige kule ila wuin na kin kamin ina abawan kwe otoma kitaran kan kan kan abonga kawenge na kien iya kawenge o na kikelelen kin songwan ere kitin alan kundura na borun wan kien bulya ka bin surunga sai kwa ndiyo surunga sai lo make kai asoi
0: asoi ki barfatai a ore kwa na doxidain sa wakil kama sikier na makai nga dognes dain berate bun kago idin na dogis kain selimadinga kainga na asoi saming na barfatai

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Asso che sa ming ma iram bayin bayin as dukkan na sai ko sinti da imbera a namang ore ko adugal kines kel kaminge ki se na sa waktu ke di kumo a era bawal toke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga ki sen se a tagatini yaran si kel kam nam bagi ka idi ne ki kaim bulling as ke se ko la lang ki korang kul ai duo deng idnes ke nga sawag la janga miringila duol la janga duo ila la janga alsi e kisense dai ngore si to bunjeni
2: e dan arkan tawan galangas dio ke lo unje na nabat iting meram de ke na sa so simo nga
1: e
2: na mai ting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngi na yene le nang
1: e la la do ke asos kami
2: ko na ke dan ngore una ke ngire di
1: ki fi dan zinal bara wari nga kwa basabir an si kain ko sur uto kit ke yaran ka zan ko sur ki baye oto in sawag na in filan na in filan nga makul si kain ko nga sur kaldo nes dok utka anang si kain beringa walagal kain do mga tabung kago ilo si nama dogwela lang si inkwa al sunga tegatini na al kiboray baranga kidogal bilong nga ba nga banabela tawagis al disunga na aso gis aming na borafata gis aming alang kago dog nes suru nga si kiking uto nga na kiking kuranga kanyinti na ilang iring irin nama dogwela lang si dying bera tabung inkago kise akwel balan dubu dosis dan sabba inti masaki yasi kujo yang akin kemingi walal bele idi ina kamingal kikwela nan dosis kelmo fuyaka maren kiba kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dayang waren sabba kenga ati kuakir nga nungi ngere kenga algi kinesi keluyengi kiba dali ni kweng insi ina kwela sang kago nasi inkwa bial kain kelmanga lebang na kain jurunga lebang nang lobi lo walagal ribi erial kanaka alba suri na kanaka nang dain suri ni kadiki allan wore kwagan na namadog mitil dogin belen asi ile tilal si jumon alan jenis din barakeer si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dogiro iwi na jenis duo keer si fali kin namadog yani domboren den di uto akin si nukumo iti ila ina lomba si ki kwali songa kalung wala si di ila songa kalololo bayla iti ilay namasgal jenis dimbar si jalu dimbar nama gal jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alang ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng inas uri ban inal zaman kwa kami ni kain uang algisin kami dog inal turungan dia yang gudi yang huay balang unim bele si dog berdua kena inas berita bun jebwa walagan inas bele kwa ala hasabal ki kain kilmang tul lagi na utong asi kwa sekeli nama yendo seke neski indora inang kergi ngi lahat diyo mo to ine nama dog awel balang jiwa wala sunga ari laki marang wala ngi jisiti nani majiram bayan alang jijago ina zigi jwa wala gana zigi ring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang ereng ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke barafatay na itin jane kisense eten sogle orre kwa ki al kainan delin diyo nye tinki kwa kisense se sa sama kan nan dukuan to yakang alkain del indio na dok asain kalum kiringan songa songa ringa songa re baki dai ngere ele nan dok dai re ele ne kisa songa asa kawr na riya kan an kire kan nan dok ya kan uto alkawa dok kisense borngo basen ferjen kawelo unki dai sabba uto kisika na kwa askain ba mara ete ri ele jundi namaye ne ki kawngena kiringan kawngi namaye al delin ko ambulinga les a futoke nga kwambulinga na kwambulinga na kwambelenga na kital ken na kwambelenga ka banu dokan yi situka ka na kwambulinga kidik ina dogiye dokiri gaban kwan dien sabba alye ina dogiyan ske ngotale inan kausin ina dokwela zankin zuron ase kayngol kin na namay nge songangire lompe.

0: sabana yelum pe akwelba alanki kwa kinilekan nakia zakalum ki kwa kelenkan alko engra kwa shab muhtar eluna eten soglan yuman oredon walgaran de dinyet le dojumo nas ni ke nas boruki ken kona ke na na alan jumo na do uta songa ke ne pi na borun akawe ba are long na gutiki tabu nan pissin kele na borun ken akele ba inna makai lompi kinyasi kwa ndio na yang meram lompi yang kinyasi kwa ndio marakina mabais longal itrik kenteng ya kelesi bagia kaba al ilon alangis kinyasi kwa ran songa paliel a minkai wo torale le inen tin jamail kele maram marakai wo toran ken ayangan den tasle na mangal el inna landale pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinyasi itrik dan yiro ki lompi etirge kergalgis fiana to gayawi namadok aigis kergal faal ga to gayawi eten sogulal ka elna lompesis den tare au elale kwa diluna ki dombren den dorai asan na asan ka siam amun na asan ka ana ka na ki terige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long elna namadok yena korogi awle dok lompim belesi dok den ara akaraba baka ana ka e ur namadok den ara akaraba ina ka eten soglanyi jumana duo longa dia namba duo el namba dombere pali namba bang uru tobumba ngenje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua ice mean de meaning el say icing elba namba ena gutal ka wena lomba deling alba uru elal mo uru yana tobunge lolo yemini bab bele na bungo ena duom berke bele be bele na dim bere jissing nama ina kela duon dem bele dok enalang a enga ilolo ki nama incoming ki sense ki no sakamba na ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasinga songwa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki ko ambulinga songwa sin nyoko ya bawe tiba alang imba sin kien uno akela pula akela baw alan so sin nyoko ya bawe bi awuna enalang bon enal min evel kain abon kaini na kayne ki sense di lo tarak kayne benya kayin wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan katia en kayin alkuela sangi den source en je ngo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kadogal mo suk ona puking ulu na ma kayne jena suk pai na ma ni ya na na ma jonan katia nga julu e kimmininga kela sa di no ya e nandugio na ja jio rel dingi na lompi ni din halal nan jona ke katia yulu katia kage aljannas ke karaba jundul ala lombin den jalom si khalife nja a nan no kerje lolo elay tarasa ba kisense a tordo dan jal fak gol gal dan ni dikana dok a wasala elam le risgo e do aba injuel alan kin kan si aden ja walan do sa aden ja eler puka asan pe ba alma jona ko andi don aje ni matuka barak mara ina ay ba adilona ko apirige no kwa wege na kwa wenga uge na kwa di kemburu to akamba kikela kwa nyeten ay sin kayti ranka ona en sidon ayne elona ona sele unse sinan wa ille ki kora kinin en neten sogule na bayna ki incoming en na kayan amma biki sense benya bang na elon pe sonate ya tewa a kien jaluma ki kwa ngin kergelge bi abani ba alanso a ela jalum si kiken meninga bulel albundul asa source banyiti alkien sorongon nosgena lombena la piaba na kela pola albi bola sin sibiti mala ay inna na mayna korogisa so na mayna kayen kan si sport gal kayen abaan kwa sis doina ogel kela ota pola kela ndenja ngoro si bro alang doina lombena dosi kelma jelel al kwela nan source banyiro gilon na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayna so gisamin sungana taw gisaldi aldo kore ko asido ngai nanjani barnga e mawi aljei ngadong gani sunga na bara Abdurrahman dugi donga ani aljenna jago majiran dara jamila donga gani sunga jamila bakar donga gani dogal jenna jago e kisense kikweli nangalang among kundulana kaugitia na kajisi donga gani dinne kikele soga anyenge sunga jundule ngines ding arka jawgite ngine kingis a domo jawgiti en ki gabalai kingis domo jawgiti en na dogis rimmen jangi maran soga king basilonga li tinwori jangana askalum badog dine ki ken ko jangi a ridigla ken stas de kari maran ko lalangi sin kwa lobilo ita janga alang tulle jang na alang ki simin jang na alan ki tulin jang na alan jundu na jago ti radio samarin darale neski kilare men jawidi ne kido sikalon abon kwende juru si na keng sikang kilal den dio kene undu neski ngasi fegel ni kingasi kis beleng ni kingasi kis rim men fi kisen se dai abon ko he hayne jamba marang basi long alkoje jage ne kingasi inen fiye marang kalon si kisen se ya forawe e al ya e risunga gis min kingasi dai ngor radio nan kwel kise alan sogote bukwalen do ilista wasunga kaldo asan yin kisurunga si se kinya na ina lombal bedel ni ko en amonga sin donga ni marang ko kulsi donga ni al ini kundura na kawu da tuskele na warre kulsi donga ni kisen se idine ki dain warre si a kwel ki kilma lobilo alkan ni sin kay mel do kise warre den suri si al kwel al yo warre kan idine duwo duwo bas inen inen tabukirel na do den warre eren nu jaweti nafingi dina low na imberen kise al ilong walagal al in eri alanki dede sunga futo kerel al dayin warre idin warre imbayen eski ngasu surigel na benjwa al dayan togi dayan toga benjwa san kiel lo jaro tagasin jaro maran kiel warre kamin idin yasan kaya turken nas dayin warre tule karo na alanki ilale dayin bam ilale sunga tabunje asan utonga kille sunga tabung kalung ine dok nama dok sunga e tegatini alan dok kain forenga si donga kanni a idina e nanden tini le basi long forenga al dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dok kwel gal dokalang kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldan shuru kain gutfali alang dok jagone yang asis tawa jalo idi na ba jongone jigle ni ma kulle ngasi ba yenge dok na kay ne sky for ngasi so ma kaulitiana dembele kaulitiana uto kinsi inan kaulitia ma wala lang jago dok ines dok yang asi don ha jani sunga na dok si injo kinsi dok ali kilma si mo ga ini ala ni ma kulung al yenge ne inan kunyi ga dan wore forin
0: ke borai na ke borafata men ni na meram jamila se kise don ani kisense alina unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gavale lo de angal jeldo ninge nang matki abanku en ken konela na manning abanku ay baba manning jalfa gina abanku en bona ki kwela sanki ke muzaya taban ye de ngararang wal gal ningal abanku lo de namagal wo duong maraki bakela kona sikamin ali elne ki si bulona ke pago jamila don kan ni songa ki se ete gi meram jang nanji yana ke krejang nanji yang na ñetti ji jang orren jutuma do ji jang orren ka kirimba ji jang abaloni ji ka kire jang ete ki etel ina kan uto ka ringi na pinga so ngere baka ngu ela una mera ben kuro do puto aska ngaba ki ben kam alba ki kam basna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram si ki ko ambam ta bu ko alle ka ba na alki meram si a ridiga ka ba nas ki ko sa mbuska wa na alki meram si kan yoro ala korti ba kinna na ma yeten sogle ayla junde doga sanki borwa kamba awala junde na kwa kelena dayen jabel kafena dayen borudi korena etena kinguta en kamba marakalum si atini luna kimera si to askande ma min war mera min ke njuru won ke njarringa a wonga le songagi kisense abelonu potakane aso esa min gina yana jago a awuna jan kerre gi wure jinder mbere awuna ji tagatin jandin bele asa jawgal inena dingira jundul kingasi yenes kuroso nga nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalanka gol wala itinse kenga na kien surwa sin galwe al wo ngas yesin kamme yangal nyokege kelan sin si jalolo al kwa kuma tenso gla inan so diwoi wala gal kinal ten diwoi wala gal ayanga ki wa gena elenas kwa unse kumme dombra so ngan dio bi nyokke ala bamba al kwa kena na bikien han alantara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kena dok ona kawo na na bado gola nangwa borudi o kanje nga alka embar nga kisense elawun ne jiduo abajena elonglan duo jando bakidi avazdin wolok jain ela kisense jiba duo jam mara avazdin wolok wajemba walgal din da bawolok az jemba sanye si jewnas jenes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na mai bago den sit na me ne kin kamin aba daim bilen sabakainga alang au kisense na nyettin tabu akarin kawe na kayinga na nyettin daim belesika a daim bele al ete jongone jegele ko amboru ngale ko akere ne kien bena kie kien askawe wala tayara taskawe ne irikenge ko akie amitro askawe ne irikenge wa amitro askawe ne kayna kayla otanga delding ki nyettingal dulin kweki kelma kwel kwa kike mbela kele nsikawe gida ngi sina jwa ba dain kele ndio asa ke ba kele ndio pe sinsike ela una egel na ina kidaile aba manking wal ke enski en kele sitari na kawe aba jona gele kidaile ni kawe taqriban asakirin al taqriban 8000 bele gena porim bele ndio kawe na ke kwa neski en a long apparent kawe na ke mudon apparence kawe ke na ke tari pe te na kina kai nas do kai na bar ngana mai ause ngau duo bi duo alan auna guti ja aba ilong nas pursa jai na awan ko esigal dokki sense ne ause ngan na zakweti ke na borabai ba jonas mara ko bu ja na yana som dio kari a na ki bar ngan guti ela won na bai gutson afia na jiro guti ja ban jumo ela won na ban ko de ke ngan gutson afia ba den joro duo tis wazin fi al duo de ne gutson afia na kamase izo age ela abang ko bijumo ela duonde njoro sino wazin be kaamu ela wonen a jenega diske ne lompe yensi ini na wo haskemba inal kwa mite lenka ma ten sokle abang ko ya ba peike aba peike na sola kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otuke na inen nasin ala otuke inen nasin ko sambal tielnas bora inne kendoa inen nan awne tielnas king otan die digi se urel na illa nan ki kwa ngela jasala ke alilla sala le kayne kawi enter kisi ye kiyenan kin ya kin pia ina wala du ke ranya sin pia ba wala nun ko le an ki roba wala ko ale lo lan ko mala al boraba ya ba ko nan boraba na ko ya komba illa ke la kwa al digan di do pila ngale la al di pia nan kiyenan den araran al an yana ina belenga ininin ke la wo don itelan kin sin yetin nan ti ke la wo don na man toksi do ga dielwa toksia ba tiel do ba kita tiel nana me na kin kamin kay mera ma sibar ngamin etele sare kay mera ma o nakay ba melal baye tabung renja jiro baja ba mal ba jundu al ba jiju la ranja kero ba una jaide emma na tara kan tara kilni emma na tabung kilni kilni emma na konda le tara kilni yense karin ko ne ba a ela uno uto songwa ge etenso borunga le jegila a uto songwa to lenga na simwa simal baro kutumul na borusis kergi na to leke bunyu mana tabung ren awan kwa kai anna mburo akira na ban kwa kai jigilna buruka amlen den tabuye nang reizi na borusiye tiel na ka alum se ten so katin lona daim suru na liye na sada no akiba atin lo anan minwar aban ko ri corona ke na in kwa ka ala bundi in ka den woran a bas long ni na kin do sa ho ba den woran ba bia ki sense mara ko de al den raskan ba a ban yo keta ke lu ben kama a kanin pia wal aban ko kai wal gal ko de ban yum na in kamiga a kin gwaye ay long re dele indu ay long na ina resing wala kin gwala na nan kiten lolo ye duo de na aban ko ba to birge dien ta le ayi fori ake ba ni ay bara yi ne indu aban ko ne ji abojang lakin markin uta ke ngan den sabba kin manye taraban ke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabafi na magal mamman ye ge jelen kin nana ma unse age na kam mendang ore abon ase so to bukwale kan aban ko ase nungi askaba a ona kien kai lobi lo aba illon na kiko oska nyendo ba ona oska nyela lo tal ki kai na ko lan tarika aba ki wey kai nyendo ba ona wege na ban ko biga surnga si nyoke aba ibe elo na ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a elo un na amma waza to kire kai ali na lompi wadam na tewa aso yake borai
1: e barafata yake se majiram bai nes dogi nan jawara tarasi nin kwen so gisamin na dawo gisamin na barafata gisamin majiram bai na baranga al ine banga basilon ko al wasete ginin wuri ki maranga tsalumba e kiyen utonga wala gal kiyen nyokken ga kidal gi junde na ine wuri be maran kai mezialan bai ngana bago na gisrim memba na dogalan gisperra bana isan e bawar ine kidal e kiyen jurwalin kare namas dogdain sawa kelkam na kinga asikir kibarai
0: so

0: Soy así que doquise a barnga al velana bago na doki kise bara abakar a donga ge anni al janna jago kise se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara forpor monke dogi donga anni al janna jago a asugis amin sunga na bara fatagis amin na barnga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga ge anni sunga alan dog duin donga dile fawo na kise e baye inang otonden domo alkela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilma nga sondoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok daldin kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ila ngi se alba se tori fia la yanga ba nama ila ngi nes dok angi tines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kwele langi jal wala galgi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ani ki se na dok den ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko la san donga jolo na si dok donga jolo na donga jolo ay di ni ki tebe ba ki ngang kang tebe ba be nga ki wonga kundul na tebe ba kaw ge tin es ke weren na ma dok jago na si yawar
1: kembar ay warde kwa kembar ay na kembar pata ba e dan tus ki ale na ki kere kundul na den kirse na man kwa kital dok si kay nga na dok aka gulbala kwa de kay na gal wifi dire longati angal dengu tarai na do ka kawge le ba do len se basal de bana ba do ye al badaye ngoso min ali na long tal ker bor wal ye lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na may dok lo bilo kay mbar nga do ari long na do ka long al joro le atio wal tamo tio ba bay ko anya tin asam balom tin ital long nes jeldo wa fere nga asan jendo kalang daile kejeri elen sabba sokes kam mbar nga kisense mara eten sokle da madobi e kines ke na kirting ina kaya ga ban kwan sabba kaya ga ban kwa si lompi ye sa so tarastewa aliye ore porsi abaun ke nama in kam minji sorse se ba asan yorel ba e kikela otan ande dora wala kikela otan jis jure na gundo na jore san sorse jawlan jido si din sorje ngwalan inje na kela kwa di alni fena gisi nungi dela kurenga elenge siay ba korongi sa sonwa nani fa na din sorse jite jawla una darma dingal tolle na tena gelna dok eridi ja kisi ense ba dok iting se hian din sorle nan tolle ba lompenden sabba nan doktara saiba bas londin sursel ma ina nan di taras ndi namar au na din de idjelu sok al de birnya kwangi na de deya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas keking uton yo ale londin a itimade si yana yana walgal jizin odisi yana yana san azan ileri ajoba alan kwandio din jalom ke ela jalom kergela le gisi lompi min wartewa wala din jalom dok kela kwa ngende mbali sa songa aliye nabike jalom to bank kinna na mayenge songa ngende sa songa tagatine ge ki kwa ngore ngoro kida ngai ba marakin kame ngalam ba o kina dayen bullying ele kay ngal torik kay abwa kay nge tenso gle inal ba warin kwa said kwa ngkin abwa ndi yalan jumo nazyen king otaze ka walang den sursi pengina poka pe yalan ngi ne na kela kwa lolo yanga ka welan sabaka kredo kerli nikin gwel ala meram dayeng yalo kelele songa ka kirei alan kela karaba aspi ba alan so si wiji jitifi na san lo mben sabba dok so se katien api inna nama kien se ngay barnga na yido yure duong dok al jola san abang kwe dik jumo asa jeng na dok iting tong aja ba wala tong as jumo ba jigal di nungi doge na jwa ba alamba ela poka si jegil manning lot le jual kwa sobu kawe nama jumo nas abang kwe ela poka laja eibas jerring ilalong ila dengelum dogal ye ne ka ngina kwa digal ba pokasi kweli na pokinsi kweli lolo ele ese ba adla ni na lumba alba poka ye na so nga amoy wala poka ye na so nga merame la ke lolo avon uto ma di le bas jere nga ngumo na merame la jingelo ale poka ba le dikoy ngumo ne na ye ke la nyetin tabu ngerenge il lolo na mes ngamin jure nga bi lobi lo o avon kwasi kiti aldo ko la sanga avon kwe ke so ko tabu ko le subullo ele se jegil ba le ne ke nes ke lota poka ke la wile pi walga lobi lo alkene se la fukazi pi aso saming meram a ke borene ke borobatai in bele o skai meram se zateng e min ete namang porre ki lal kundula ke borai
0: e borafatai o nuki tulinga bang na ki siminga bang na una e lomfiki embang lobi lo kinti na kerkerle e namasing kai ti kisoga al undula aso ina borafatai

bayla kel jam ko daangore kanina jure an ko jojalle he ko akid ne jamuy ay sibo mungo na ko akid gal na subu diele ay sibo nga are nga skanga alan ko kul dombang na alan ko kul taras bang a ko jojang kining molog sinker del dindio a otorok na maye na do kayinga daying darale kanina jure an ko jojalle a aliyay away lon na kayin bar nga kayin ker rek ko ki wala na kundula asam daw diyen dara si kalnga dara al dingi duo ngalay ba al orrengi na nama orre duon jang dara ba dingi alan daw jel neski ngung se nga jago nagal alan tabunjen kibar ngang na sursi juru nga si kaka idingi na juru si bakibara si kaka we bago tabunbe ntusing tinbitile al diyen tin bas baw na bundul a sog is coming namaye otonde sogle nakel dok alan dok dayin konjol al illon nakani ina jureng haleng den daralei kin konjola kayla illon long duobi duo al enga wala koles kayin ken jayngale in namaji ngo poi abay long na duo kayin nas ken utonga kole kayinga wala gal nayes kole kayin ken utonga le ila bayay na skin konjola undul na ati long na ri kole na en kamen nun an nunina kole e jamasa keba na ri kole sigal al uto kawitia kila yelage otoki na makel alandok ilang tabunken e ina kagil ki ay long kalole na kenga na kalole gal donas kolenga kay abagal long na dayle kay si na kolenga kang na kenga ba al kwa ki diem bele nut kaminga namagal wutka ay asangal kain konjola si kalung nagal dele ke kiriken abay yei nina al yei na ire inkwa ji ay si jaymel na din kilman yon kage kila alji jwel ay san tati min kawe na kila oto sunga ke yin alye na ki inna la rimmen ka tabu mbe mbar nga ka asogis amin tin bitin ale lon na tin bas baw na kundul alang kayin ko jojan kirsing kwa ki nagal oto ka gul na ki wala kayin bawar si dara awunas dok kal nga al ki fojaron sogi na ki jamangan sog tin ni osle marang idingi na daldin diyo tajagin kang idingi neki deldinga kang ni naki kwa ngara na deldi skulingi awugal lo bilo aljijan suru lele nasgal dela dela ja dintin kidangin kikas arra indeling nagal jundul naski njawgal na awudok nina ila osom aliyay na longiti da injalu le oto duo biduo abasa keba awuna rimempia asan doggal ke mungan se fago ila aisa ki karinkundi walagal asabar nga kul karinkundi na afago ba alando kel na orre kawar na ilong alankay surnga jurunga sikaka na do kuy na do kiki kwang arrakeng in asois amin nama ina setting kuro ina ko na skayin ko na dinga kelkam nama skay ngono akayinga na daying aldi wala daying gorreka alyei ne kingwa elalong al ati long na wori na jeng wori ka ko jojage kila ali lon na daying jele indelinga na setting kuro skay ngono kayinga

bara soy sami ay kisse arkadi le do tiba idi ngine ene konjol tirike asogi sami songa ali ila ngungis donga irijegi ka songa sa sami in namaye ibarnga ati ilong na daile jurunje ngakeba ay nin kalon bangin kalon na dogra dokenga kay ngutonga alkawkul bang koronga ge wala gal ridnin kaw nes dia kinga sijigiti kan ngina ila kamin lomfi la kwela nanki tinbitile dokenga ko la lomfi akwel ba alan kila jay ngale ke ngalan dukile kan nina mitile len kamin aba ilong na duo de njuru les kay na engaba ba ilon na ko eti ati ti yasa ki kur ngilong ati gal ila nas jawla na ilong kangu idingi na siya jawngel be jittin sikitulle anangi lona oto diyi nan keri ati lona koro diyi nan keri na kele utanga kul idingi na siya az jawngel be kin ota al ken korro ngage al yesis uto kon jole indeli ati long na ila innalan kayi ne kiro ilong al ko punga kayi wala al ilona orrentari ngale kan wala al ilona duo den tare leke wala duo al den ton diyoke aba ilon barnga na jui akeba wala gal geng akeba kayin kurole na dayin jurule na kayin tarin ale alki kaw barnga bang inalan kalu na dogolo dokenga kayin uto kul alka bang inala longa basin ka kayin karin yawu sin kayin yayi nas mitikal do na en kwa aba a zainab mitilkel ina kwalin kamen riala en aba mitil man ningin kwa kasa marang songas konga idingina koyongale warkeri kwadinga kayina kasa ngarra garu mena kwadinga gal alberu ngakere ngale kayin aba so to kasa jel kasa ina sa kwa koro kebie na dengi ale a en aba na jel na jurso aba ja alam futto en futto ayindel imba na ba futto en aba njum na dorgo ba koro aisin bawba kangungi idingina kole kayilla kelalang ali long na kan na taringa kole ngakaw ati kayen tongon kitongalei ati dok ilong na orrentari lei ati gal ilong na dojidin surjang sunganin kayimati abayen kwa al duo taringa ke den surin na pi na korongage ne zesi korong undula ne zesi konjole undula ne zesi kojojale jebita kayin inna mes ka fulngiti ridgis fulngiti barnga al ilong abas duo kayin na den jurule ay engaba aba duo jurule ay engaba maran duo bi duo le lon na jurule enga ken utongo kul alfi kali askayimba kwa kali akaweba idingi na kwa kenzu kurufutoge erilese abakani alantesfia konjolala ngafiaba marang den yo ninkin wala ninkan au na kayen surunga si dio kawrati in kamina duobi duo aljang inala joba alan din sursi alan kwa jemel na din sura jemel ba au na kayen surunga kemel ninkan na taringa konjola kaw na ati lona ila tari konjol inalang inga, ilalong asa ki juru le kolonga ka in. Na duo ki ayanga galning apujang. Ki ayanga, ki inga ayanga jianing. Kile yelage, nes impulungitia al jengi nguringi. Ki sense barnga aba ilong na jenguri inga, ki day in kain jigenga adia asin ka imba. Kain konjola adia asin ka imba. Kain kola jagingi asin ka imba. Oto aba kel na kagila, abadog in kwa nina borungan borunden simingi ninang ali innan domi kai algi jundi alanki den dio otanagis kan idingi matedok nangin kwa kai nkuringa kien jurungale yalaiba akutumu ngolba akingiba nas allomba aisin jangwel ken tulenga wala alden eritulei marangi de dio taringa nin kai nakonjole indelinga kinama yai ki indora baranga aba ilong na kise ki juru ake ngaba kay utongo kul alkaw ati dayen belay durin jumuna dayen belay arisin kul korongite ba alan duwe situm ken taring alfi kitage ba asan duwe sitabunjia ken jarri nga kitage ba alan duwe situmul kila ilalong bar nga al jenge ire wala duwe skolekin kin naman yenge bar nga al songwa akonjolage na kideye ngu ilong asan kinsikalong alomba alan tin bitin duo o no utongen fi na dogola dokengan abakile lang fi
ila baye yi na konjoli kelni na kagil alli ilong na incoming alangi ki alang kay njurungale juiki alang kay njurungo ini marang ilong na lodi galle aba kelna ko na tololin kagila kwe itininke na kwa incoming a inkwe denjuru aljuru teyai al enga kangu idingi na ken utonga alfi impina ko pungang ken jarri nga sa arriti insi arriti na ko pungang ile duwe longa juru le enga kin nama yenge baranga al sunga konjolage ota sunga ke nanko na dengi kirsingo al ilonga bakidele akenga ba ka tari nga ge ayse indiri nga kedendora ine nin setin guro a namaskay ngone kayinga

na ken kola kan na ken sida kan sultanan dogola kini ngukwa marang ilalong alka enjuru ngale kenga asan dok inalang kergi asan kin nalang kalong kin namay yenge alki incoming ki ilalong al kenga ka enjuru ngwe ingila wal sika inga kasi pa si lon domo ngakwa domonto dog ala kundieba marang ilalong asad domo ngasiki juru tarika wala ilalong ka enjuru ngal ingi ati lona juru a engaba ka jige ngage aise kinge jigitia ki nyenge yenger to dogay skundie ba ka ngunga alinga namang oton sogle marang ilalong ki ka enjuru ngal ingi alang ke la dorako nyanga na inkwa ila selemle al lankwe itike ni marang ke utonga alfi al infi na duopung ati ilong na duopuo ke na kilalansi afiba ilalong al denjuru inga idi ngine duopuo bi duopuo moso sinka na duopuo likago kwa kain kwa ponas kila lang kain kien jalong kien juru ngale yani na kain utonga alfi abadja gila lodi ambe sin kwe titu leng ilalong ngal inalang kalong kila tari nga kansana ka ulodi gang na mani kimbara nga kundula na idale kawitia walagal na uung kawitia Nina lienes kwa lodiyam baras incoming ya khaitarang ay dimbele lesi al itim utojaso aw dimbele lesi asadara nungi jana kangungi iningi na duo lodiyam utonga kidjaw taringa kidjaw aw bilenga kidirsin na yani yaiba ki juru ndoraiba kitage bal gitume kitage ba aise kinga tabung duitia inna mayi al kingaming ati ilong na juyi wari otanga sungale kinga si kage na jenga keba kinga si kage aisen jigitia konjola sunga kany baranga asogis amen kwa kul aldien tin basbau na bundul na skaititi alang kayen konjolang kirsing na kayen kojojang idingi baranga na kin jurengan kojojage na kaynas adya kaymba adde askimba eiba kila wunga awukagil tabunere arremmen ingi ji aisi jeimel ne jikay aljoel din kilma dio kila belenga wunga abajure ngale na kanikin na lekel na kagila konin na dien kirsimo otanga sunga kayin abelona duwa diela e ngaba a sunga skojoja undul a asoki sa membranga aldien tin bas bau na bundul na skaititi na kayen kwa jojan kirsing a kasunga edonga anni sunga gis aswami na orrey nes asobeleng a bara harun a dongay anni harun hasan dongay sunga anni bara a al ilong na din tin bas jaw na jundul a sefadin zakaria dongay sunga anni a aratule a asoki sa aming idinga na konjol kyang ire a na aikriale ongo na a so, na arka akengaba maran sungais aswami bara alla rimenja na kaungi bara sifadin tanis tuya witi asogis amena tanis sunga aswami na orenes asobeleng kin namayi yenge baranga ati long na daile jui akeba ati daile jeng akeba bara harun jeng sine jundul tanedok tuigis awiti na asogis amin awu na islomfi ken kabin kwa ngapoli na igal erit enidok asang orresi innambaring al ilong na kien kilmanga orre kin kin namayenge kwa kulgis aso kaming altina basba na bundul na skaititi alangutka na kain surunga kutumo na alangutka na kakirikin bara Muhammad Adam dongay sunga ani haju dongay sunga ani asogis aming arratule lot aljang abagal suboy dile dog kwa kulgi donga kani kin namayenge bara Ahmad Muhammad dogis aso kaming sunga gis aso kaming na orenes asobeleng ba orientari na kauno kundul asankaititi nain ka alang kain konjolang kirsing nin ge al ilong na jenga keba bara Muhammad al oresi kilma inan jani asogis amin sunga kiborai wa kul kiborai lobi lo albang au nesguo bora fatafia nesgal kusengam beto mrimo mo aso na jel na jago kasungais aso amin ati long bara Muhammad na Maryam ammo na Harun kin kwa kul alkel nas arrake ngana kaimbar nga alkayin
a nadok kel sikami ati ilong ne ki akenga ba Muhammad Adam Harun ay Sef ati ilong ne ki kayen jorongale akenga ba na kayen taringa alkaw in kaw na dogola dokenga kage alangi kinga bula ilalong ay san jigiya wala isin jigiya hasin kamba kayen taringa le otanga sunga kin dele lom fi kinga e kwel ba alan kerreg bi kerreg dogola dokenga ko kwel ge alan kikeng innama yei abakawngi sunga na kagila abai lon na duo kisense de njurule a enga ba kila ota asal lom fi in kwa ala jaba ye dogba fi kangungi idina de njuru kay na enga ba na toying asan konjolesi kitulenga njango kitaringa tulenga jigela ke wala jigya ke jigin akay ndele sunga kay ne jigin akay otoro gatin kwa alkinotazi kay konjolele kawruti albarudi kay ne indelinga abakel na kagila bonku mona joro njengin worini aba otoy long na jiduo elong alkwante bujang wala kwan kurijang ne kilalang kay ji long alanke joro tare jaw eribi eri ale long alankin a kwale jitien ji maranen toka jawi marang ila keba idina kwa sunga kiens tabunga kawi annan korronage yedelle maden sur silew kila juila ke ila tabun jola ke ila jutumala ke muri mamma sunga aswaming a al inarim menja kadongay anni lobilo albang a aharis ang alan kwa kul domkan na alan tulenga kan na kundul na na skaititi a na kayin konjolang a kirsing na al ilong al juring ang irikin na al kanikin ng irikin. A bara insi kalung kisense na kanikil na iyenga kufungili ba bawar si barnga. Idi yine ki kalung si kanikin ng kiyong konjola al sasong age. Kin utong si barnga al kirsing idi yin kirsing alang kanikin na rukela na kagul na kiyensi kagul na rimmen kawa na konga irika giya asando kalung. Yene tinbitile incoming ila osomal irike al yei asanki barngang birgindien dara ille kanina juring ang konjojale. Marang kerikin na nungusage al kundula asan kojoja si kagul. Ki kalon si kien kojoja adeas kimam. Marang dok insi kiwel. Na yeng ene jurnyo ke na do keren doro kurnyungol. Na kote yenga asan kien isi kabuge. In nama yey na sunga korong. Marang ila ten beto si. Ila do nama yisi impingiti. Nina asa duo kain na den juru le kolei na enga ba. Aba ilo na juru le kolei. A guluru le kolei jang. Ji otapesin sunga tarrake. Otanga besin tebu tuitia. Marang apa ilon na kisense jenga, otanga keying, al dayen jay le ilonga isang kinga jigitia, ilonga lan tahura keying. Ina long ba asang yensi kulil. Kin nama yenge, al sunga kwajajage, ati kel dok na ilang kirsingo, nina al duo puo yeyi, neskilat, konjola sike. Ingi sa kulingiti, induo deyen juru le sokolo keying. Ati ilon na kuringage, na kila konjola sikawe, dolla ilong alke ke kise juya ke bayla lole sunga konjola ke ne indelinga innama yeyi nesin pinitia ilalong ki kengala wache kolenga kayin kengala wache kolenga kayin aba ilong barnga na duobi duo utonga kitpi nes tebunga duiti aba wala gal nes di tebunga duiti bati din tarile ate already yi awu duobi duo nas iniu inal ridike kana konjole na aw do en joro engala wala insi do en kilman diole ko yin utonga ingila wasi kayinga maranga bay lona do bi do ilong na ya engaba baranga annan kwa mbele yesibes jigiti elal do bele kwa jisibes jigiti in azjaral ba asan giu in ridin sabatu lelay wala korongi wala jitini bele hodi banjumong nes jini jige na mangi nyoke jawi kile na mayayi alkingaming aljengi nguri duo in asa engaba in duo den juru ala engaba in riasa kole kayin yokani kole ritulai ba alkwa ingami adama nodich den utarai kangungi abakel neski seki kuli kole si kaldo otasunga kayin ati bay mina ko e kole kirinani nga akeba
ati insanin kwei na kole kirin na hinga keba ila junde ati nungi na kole kirino anan utu bawe na bungo badole lo kole ay nelimba almen duba ban tokay almen duba ba fingite na koro indeli ila lon ran kin utonga innalan kayin neski nga sijigitia anan wo ne mbingi badok de lo rew koro atilba kin nama yenge belanga de kan kin nanse mati de ngu ki duska wala nay kalu e ya lay ba marang awu ayina kayin surunga sekerel kakise ke nota kayla wala kayin badu yinyele illa longal utumin wala utumin ba illa longal tabunga ne wala otanga kit awona liya ka jigitia abay long baranga na duo ri oto ja na tabunga es nyanga ba na elel kerja na jigis jigiti na kierja na jis jigiti ba aw na di sursi jarri e tulle na jigil kage kinal ka aw na kangu ngine kinota ka limeli na kangu ngine skinota ka sitabu ndwitia na sitabu ngadwitia ba maranga bay long barnga na duo jingo akeba na jingo akeba tabu njo akeba jutumu akeba ki itrik dayngore a konjol sikang duot alsungan rising wala duo alsungan nguning marang itsikwel aldirik au wala ajilel ba wala katkatapi ba wala kwel basallong ila sikin gamin altulej marang au nake dayen tamu inka abay lona duo ajilel ba na itingas akwel basan jelluo yi na akwel ba ele duwa ba sin jalon tabun jo ala nga keba bande lole o oh i think duonas nas ota na ota kwel oh i think na fat na kila ota si uilel na lew ele dungyong jamalay ba ele yeyi neski nga si ota nga songwale duiti eri bi real ke long alan kilo kerel na alan de nga rakereng el alan kayen joro nga len kwa kilo wal kenga maranga bay londa eri bi kena kaw wala naka awdu insur na otto a na el na umon na ka korojawi ila bas aw delena ire na tirim diga abado gillon na sokadinga onga wala aidis onga na ile rifingi na enga dok ba aw delena tirim kera a alon balang asinge is na onga na osle o aba as kasinga nena kelele iyo baranga ila ba dele ba konjol ke ba juyin wurini kelning a otakayin aliyene kire rimmenka illalam ki dele alkenga kin jeyma ne kin din kelman alqwa mashair kriya wa atifien ayine kel ne kegil al illon jure ngale ne kenikin nale na oredio kiki lekenga la wal kayin sina kolenga kan ene ne setin kro no muskayin wona kayinga

aso na tane aso jurenga na kanikina kulgi donga kanni a altin bas bau na bundul na skaititi alan kayin a konjolan kirsingo donga isunga kanni a bara a bara abonkwe donga isunga ni al orre inang a kilmajani asogis kamin na tane dogis aso coming a orre kwa a bara har bara abdalla dongay sunga anni a aljal najago asois amin a bara sultan dongay sunga anni dok aljal najago kulgi donga kanni barnga a bara sultan jinsine jundu tuigis aweti e a dongay sunga anni a aljal najago a tebumbeng barnga namayyi ati a ki inkwa murima mo jinsine jundul dogis aso amin a aliyai ati long na jure duonke wala kal kweniuke na den kilman dion ila si aliye low wala kal ilong al istenjake wala kal al joinike dele ya engaba al kwa atifikiria na ken jeimale ken shurale jure duon ayengaba wala kal kweniu ayengaba kage asanye si jigiya de njayle a kidik aba otto yani kwede ke wala juredunke wala kwenyuke na de atifia la engaba yesema ti konjolo somwa kay nebulintia na kayin la wala kay menekayin na indelinga orre kayin fisin na indelinga idingi na kayin si na ila lole a engaba na skole kayin na kela dora dogro sunga si erenga bule na kojoja bule kangungi idingi na ya engaba na as inas lomba ila si asad dimati den tin kayin walagal kin ota abai long na in sist kari ulo na inangi kello ka alamba karal digle awi wala kerkep ille eri na lia taga alanga uroba walagal nay nay ka dikofia walagal nay suru kello walagal nay rubba fiya sunga ke na kayin ke la dora idingi nay asel lomba yani den arare ngel ba abo to dwodik el na dele ki bele si modik el na keri ye ba kalas bas koro jingiti arro fago maram kwa kuli na la ngage ba kay le kele lambar nga na dogolo ken ile jige nga kele lankay wala akayin ba kan mun kamin kinsi idingi na ken eriki kilmas rigin abay lonas duo kole kayin kele odungale ken awati fale ye de nga rare ngel ba ye toying asanta ga della della fia na induo ararang induo ken bele nga resin selage wala pie ina spikasi ye idinga sai kul kole kayin kele longale na tuiba wala na engaba ne ke kiria engaba yeba embelen eribi bele bele se pasetil kangungi idingi matene kido ketenda en orre ko joja denga skang na belenga simon akilesi kain tongan kitongale akayimba alamati otto dingwes in iwi al kalimat aila wel mama ki joyenge isi otanga yani bas tari tokaw la ila yaiba otto atibaye embelen kadwin ko niusi al wel yani jika jawruti ni de nyam ko simbel wel kila belanga askam baki de ngore fa abay lon nas kweni oto ya kole kin kila utongale aba ya ken umr ken ayenga nyenge na wayanga osle na duitia na tabu duitia abay long na duwa ke basar rising alan kila longale ye en de njaille abay long na duwa bulo nas kila belanga ya khalas ba khalas lege jirtiel wala gal koro diensi koro jingi ane kwa kalas ka arro ako. Marang ide diyo kwa dinga keingel na kila lang ageba. Na siya ageba. Na fiye nga gena kawe. Marang yato mbal piye. Lea ke kila otan namas kilma rigingo. Kalas alba kilma tuye kalas yana mas seti. Alba seti yo. Lea aba el ke kila ora. Annan duwa kwa lana deng iritari jitivya. Taga a irelba. Kamu idingi na yisi kilma kuyi. Nien ge al kile konjole ke inebulintia. Kir sila ke in konjole si.
alang ilong alang orre fogul alang ilong asan kwa dokenga kalnga kin ma ye al otto kain keni kin nankian konjolage marang nienge na otto kiye keni na jurengan bien konjojale alang kweni winkwe el alang kondo el yi nes kingasi ke longale el al konjojakin kisya al kain kain jurenga kain do nakikile lan kain abado toy lana jurudun ilaleke annan illana oro ilon nas yasi kondo de bele simmo kwa ye ele bele kiyemba duiti fe insafia ke le bele mba duiti yi arula kawe ke le bele mba duiti kungisa asinga araka ke le bele ka ngungi idingi na skin ile lole na tuiba idingi na yani na nyokei idingi na kolei illalom al kayin kinin wala kayin ba kayin sunwa kayin abelo na jura duonke ninge jura akile lansi donaki kila kola ki kira korangan kora wala ki ila jalungin dora wala ki ila kul alu yes kole kayin kila otangale yesi konjela bule kai aljundi mati abayen kwa dola kenisi konjela kile jebitia na yesi ni dikofi nan otakiri nden talale kay es kayin ila ngayenga ba jurenga dinga sikal keynes indira ke la dora sa yekeyin ne de juro atuiba wala en abanas kole keyin aba ilong na kweni u ila lambulong mungkin nyasina sin dukello mungkin nangota dongara ninge al keyin kilelang le ya sel ba kelma tuy anang elnes en kwa kal rifilanuel an aljeyi le ne albanya kari kwale na klas ke nyalang ke sense le kagul nama jumana duri kari ngakello matina ko yidi ukeringa kello al ko ngamal dosi ki tumie kaldul kayila wala kayimba kayin kayin adias kayimba ka ngungi kin si kuli di ngirsing al yengena kayin na dayin ire kayin ndelinga aba ilong na duobi duo a keles konjola ke na dele atuiba na dele ke kira engba barnga kasibes ilong konjola alan kayin fissing ilalong ki al kenga wala kayin si kayin jurunga le na kolenga kan wala kayin a kayin kilman ki tonale kayin joyinga kelele dolla ilong asa kayin na kolenga kan songa ke na kayin ndelinga songa ke na kulinke ke ka kole idin na se se taringa kille doti na siya lombal jato esi kasim pia kinama yenge aba ilong na akamba baranga or radio al konjola kinin kayin konjola kirsin kani na jurenga kien konjola le otanga songa kayin nan kayin adwitia ayi otoba en kwa el duobi duen kwa den elle den orre oto ale lonoska anyang dogolang na baba ngansi dogola na kala ngansi dogola ang yi yi na baranga san na barangan dogola sang atinwa dien dio dek la kena en abailalang baranga kayin ba surfie kaw na kangung yali ndelinga idingi ndelinga nas duo kole kayin denjurule na ke hawati falena enga ba nyokei ya alo betu ngereng keri kali ndeling ka tari ya senye se dele fago ileri maranga bay lon na duo kese enga ke beletok banjasi basim bulong indoye selai dembele na dursin wala piey idingi na kwasonwa kay ne piey kawe kelo korangale ati long na kanikin nage matne dok dinga kay nes jure ngazi piey kawe kangu asamati dele ribulo na baw jure ga kay ndok nasin kanikin nes piey kawe yi ala nya dele fago maranga bay lon na yeki sense enga na denjuru le enga abajingo to ingo banjasi ninal kwa ke metilin kaminga a durenga wala kwa ke yingalin kalgana asanga bas jerkeng yel ba duti maranga tilone dorondolle ine wala kweni ye nyokke na engaba nas durte kay nas kole kay ila bele se hetaka stimil ba kinama yenge al kayin konjolo gene kay kinama yenge na kay ne indelinga na sadya kay ba abay long na kenota si tuga akawiti bo wala galakir simba diele ala ngutka ala kente bunko
baranga kasebe se longa la kota sunga gene ipun. Kwa alge kelini, ki kai kelini, idi ngi kelini ki mku senga se tawara kaye. Ne kitiri nyes wala gal si kini nyes. Ki daire inal konjoli. Wala gal ke e, kasi aise enga inang ke doran. Kangungi se, idi ngis enga, naka ilole kayi ingas na kole anga. Marangunde la san duwa kersieng. La, awundi ba san duwa kersieng. Kwa kie mburungale alke inkundula, aba elone duwe ila yesi ila langi enga, undul ne unarising, alge kabagil inriyesa ka enga. Na kangis enga, aisa ki dora filan indora enga. Ka indora le ningi asa alanga ba. Duwa kis bot aran dora ki indora, ki imbele indora kello. Awune ikilo kwa ilingi ya kwa ilibingesi. Kas ando indora le ne, kusenga ibule, ji asa jando ba. Kuldi elole alage ba. Ile iti alikuwa kawi na kirsinga kien orengale na kwa kerengasi kien juru wa sekakawi. Na kundia alan duwa kerende juru eng. Na kundia alan duwa dien keng, duwa kereng keng, keng kile utonga sa diwa kengati den juwa ingin sabayi. Atigal ilong, yi, na keng jayiman sabayi, yi, alan dok eng. Ine ni seti mkuro namaskan yunga.

induo dembele al kisena risin wala gal induo dembele al fie inespi alangi el na duen kil makari lia nama azun keren dora skonjulafia nama wori eng abailon na jenke kin utongale duo se konjola ambuliti haba duro duo se konjola ambuliti haba keden dora kweni si konjola ambuliti haba marang abailon na jenga keba nes duo die le kole kay yelia ba otakul dorolfi az jangel ba ninal duo keri fili le dio keri wala reete dio keri na ko sa fu yanga ki le men an kul dorolfi az jangel ba kin na mayenge na makale ke asa duo ri le kole kay nien ge kon jola kinin na kayin orene indire ki jeymi ndora na inariti na insani ndeng kwen kilma ke. Duo biduo lomfina fia kila otasi kilma jawriti. Lakin marang ilong alang kidiele ki sekeng na alang kundi na den tinfago na alang akawumba alang ho yani otan ki leke biti na lenjapin ofo na duin dure ki andiyo. Kasa lomo kwa dure sikal ngasa de indilo yasa kwa lodi andu kira namaz jel na erikere jegi na men jualan jami ilia na majumuna iliri de lore ba nien nge kila la nakin adde aske imba asa kwasi asa indele nga jure nga siki kani kinna ki utonga honga dinga ki uton bele ki tari itirik yani tari nga kage manen duo el jure duong el wala ayi duo bi duo na ye kwel alang yani ile ni ukwele fago wala mera melele fago nama el na eri tari trifia na ini na starifia ye kalas ire sa ye kolekin nama seti nama ngwa e induo alba sede ngri ajile ba ile bele nama kientui ile bele nama jena kilmo on albas dok asikirle dok ile lamfia kalas na izna onga zafia ye kalas nama kuina kirimi ine ala dabin ja khalas marangas lomba kangungi na kenota yeng alke kilman dorage le a lot pegali na duo las lolo sias lomba dele am gilang e jam gi hi dabin gilang e jagi khalas yena makila longa le fago kangungi idingi na sikai na nga ba bara harun ka songwa sa swami idini alla kerek bi kerek dientin bas bawne bundul kinama ye bara al kayen konjola ge muri mo ki nyenge kayen konjola kinama ko el alan kin utonga zi kundul kanina jure ngan ko jojale na kirsin kayen ko joja alan kayen ko joje tawraka al duot si asa ingiba alan kilo folinya alan ila durubliya foiba na maran ka ko el alan kundul na school kirgin jure nga na kanikinna na kin utonga kirsin kangungi ile ingis pungi tia nena albi asa oresi kilma ina njama elbani I ingis pungi tia abe lono kisursi kilma ina nkani alang duwa stine ba alang dembara wala de ni ujuru poiti ati jura duwanjang di ni usi nasi njuru bjulingi anang ilong naka awi mungi nasi nduwe ni usi mitil aldo nasi inwa ea kwe wala duwe ni indora le ala joba ala huna maini njui ala huna di njuru kakire kangungi idingi na ka ikin dora iyo na al iyo na kia awi. Joinges anga na duin joingile a enga ba. Al iyo na duin joinge kia diyo bi na oto yunga lang arang. Nien nge kikila kwa ranga. Marangabay lo na akir simba na duot aliasis enga a undul ba asang kwa sirising. Tabu nga kikakin falinga kinga. Kikanin keng. Aliyayit nothing in coming loading am mitle sungage abas asansi en isensi do galambas en abe dimbara kele jiel ba tabu jilim yi kin kul yenge kangumi abe lonne ki sursi ke kilma kwel ilon ki ruto ngasalan kundu na tawra kureti idina duwa dora ina la nyanga ba ya aslomba maran jiel den to ngere njio na ilon na jurub jumon wala jumon na dito tan wala jumon nas ila juta burke au na duo kersi kilma jani nas injwala ayla ke kilma wel indorale ala jelba
kinama kage kinama yayi eki kindeli la kayin jurun wale wala kayin sina kolenga kaw alan kin konjole le kaw alan konjole kerre kayin orre na kalu dinsi barase nga dinsi kise nga inalang namakay na riminga la ila yaiba alomba intin betosi tin iti asan kwa utunga si nyet kal nga na tawrage jiti aiba ati long na duen kwa almati kwe in niwin kwa al desi kwa wala den kwa ni sikwel do jiti aiba idingi na joingi lomfi na kain kelman kitonga leja maranki kalunsa ki kuila dele ke kira la kenga ti kenga la idingi aba jenga baden dio taringa kain nasinja nesji konjole ela ye jiti aiba maran taringa kain keren dora ni nas yesi jiti fie kila se kere se la asan kalong kiwel sa asan kalong mara lori ang duori mani ngwa liye jiti la ye jiti aiba jiti aiba maran ki kenga la ke sense alan ki kila koranga ko aliye ini indiringa wala ilong asa ki nyoke kain na durtes kain na lia kila utonga le kariti kalas nama ye na enke na kasa dorgobel nay konjola bulia na meskini kalas duwa nama ni en lia na sin kuru akeba annambula na kwa bela kere kirsinga jesipa se longi tia aldengi na kirsinga nyoke yin na nyoke indeling awuna kido ense kalunkido gal deldinga kan deldindio eyal konjola kain da ngire konjola kain na jeria konjola kain na nyenge otaso nga kain na ingi kojoja kain na indelinga marang alan kirsing kayon kojojang alan kirsing alan sursir riyakaw alan kirsing alan oto jure duwa keba na ke ila dora yesi ken ota dengo kuritia ken minimini nga dengo kuritia ken songo nga dengo kuritia ke kandora al yesi ila lole kain nas kole kain nama yanko wedigel nas pievia ya ire kalas nama kuina kirje bia mara nye aslomba abay lona ila lore enga jingo nga kainga ba ingo yaba simbulo indua dem bele si halaiba indua material rike du ile na lewne de ngungina kemfi ninge asanti le nama ka ngungir singinsi idingi kani kinna na jurenga dientin in kwa kul ina lomba al kwasi kweli marang rike nas du de ngundiginti yala mbarale fago abay ile resist dele de ndonga enga leban jumo na wori na kangungi alan ki kang na kilalanki ilong asan kidain sur kalung na ti lona orreker le dok jegila na duo ker kuro na kwele esin jinna lambia aba ilong na jiki sense jenga jiba sin jiu indwe la long e alki sede mbelen wala ilong alkasi ko esan konjo le fe wala esan konjo le fe sunga ge na kin kan kilalang sunga ge ne inginas adde akimba tin nama yayi alkani kani na jure hanke en kojo jage ati lona yen surge kila dora na ko wudo sikila lan arrakini nama jumana skojo jake nama jumana skojo jake na yen kai ngas na do denga rakere ngeli ba le alan soko tabuku yale kiya nama jumana skor kingi na mate do ferra kingi na diye ngari lesi koto nga alan kutumol na stabungaria maranga bay lon yen ki sense ki en joro nga ini na yen se tulen kala nga bon kutumol diye njo yen lesi lay diye njey mi lesi lay ki la awati fasige bon kutumol nak kirikin la en ka ngungi ini nas duo barasi iwel en duo de ngari nal fi sele wala fi maranga bay lon nak ki korro na yen nga kingi ba ko wudo na inalan kutumol jato na makia le anama spuso nga la dul na majumbo na jitigi ila diyen dirbo lalien inaran kawe lera makena skabiel diyen tongi lalien kutumun na makena skuy ni nge day ngor res adde akimba kasi lodi on kilma son dorogi ni al idingi na kinin sika aluna kay tonga ni nge na kikila qur'an nge na lia irin yalan kere den kerin fatima ni nge al kayitia alomba alan kikila konjola kay na ingi na ma kigal den utukum wala gal na kaw na sursi kolfa kausi walagal na sursekel
ninge dogola keni keni kinna dokkenga nan otto kela yi nakela doraje ne asti melbe kayna fi yi jato ye sinema kakania nama elnas kwe ke na den tala leke kiya sa ye sikiril duwa ke basakiril jure nga ninge kikela koranga na ne girsa kiye ne girsa don korona ko tanga san kummal kin kul yenge aba ilong na ki ki jeng akindelimba na aker simba na ka alun se sunga ge na kin ka da indio na inyi maran duwa ke balangel na resingo maran duwa ke ba asan dai kayin ko jojale ine el na rimmen fi al in osom ye na longiti yi asan el na rapen na na iri injegi barnga al ko joj kide kide ke dai orre na den duo ala fa ko tori kala la kamiba al ko aker singol kiel kweli inal kojojo pui ne kiskering na longiti ne kene indeling alangi long na dain darafago na kirsingol na kwasunga kele kamya idingi ne kiel kan na kunduline kwasunga ge na kene skel kame kwasunga ge in sursi toga toga belba almati daraki kwa kirngi daradiengi daradiengi kinema ye el kweli alangi kojojan kirsing mure mom assoy saming a asajeyin na jeyiti a dongay sunga ni ares ang alan wut kalan ki seken na alan day ngor renjure nga na day ngor ren kani kinna ki sekin bara harun hasan dongay sunga ni asogis aming a asabeyin na bun bayiti kin na mayenge ati long na duo a engaba ki jurun dora ken kon jola kage aylan ki nga bulitia ken ko senga kage aise kinge indelinga kiye alangi le rinde le taring den tala den nongake namu utonga gene indelinga maran sitas kayimba kinema ye el kirinja mu kinema ye el jiginga ge kinema ye na dafani jundia namani njosun kwadinga si asiti haba kwadinga si fingiti ana nyokefie kangu ati long na intin iti yalan ki sur koel na sur si belengan senga kamin illa long alan duo jundi na dimbara ngiri konjol ni ne la indeli la alomba asan kinel illong alan kui en alomba alan dogal dokenga kaw ki kayin taringa na kayin jarringa inna ma ye jeng ati long na duo puoke yi na kin taringa si yefi illa long ila duo lenga ila duo yenga ba ko les kayin de njurule ken jey male score on kole kay inama ye lodi ando nay karra yawruti ala ngoto duo opoyi nan duo ken dogola do kwa kini na kiken tonga kini ne kay si na utonga kit fial dogola do kenge zene ne kemetil ay lodi ngan ke barnga nan duo opoyi nan ken dogola do kiken tonga kini otonama dog ye el hi na emberangal kweti la kwela ke dembara ke ngin arai yokani kinye lage ina ilonga sa jijeyin zata jijeyin si yani na dinjuru kayin na enga ba kangun kam kin si idin kam barnga na ayangan taske ayangan annan arulole bango do kerkerge nien ge tonga kila lan kay na tabu nga nyange ba adda aske imba barnga ila atilona duo puwe ni na lalong inna lalong ila long alye enga ya enga ba maranga kambal kirsin kinsi nemuki koel kinuto nga alan kang dele na kirsin alan kang neske email ninge na dogola dokke nga siko punga kani ila ila long ine ka asangi ne email kal abaang asangi duo sit aring alan tabunje wala ilong ka al kan do ne jesi konjola una star do rawiti ka ngungi idi na kwa kelelang el kay dien ton dio kien jarri nga zata kirkirge. Nas duwari kweti gane duwari dupuyi. Kinkul kage abas kaina akenga ba. Idingi na jengin sabba, aba ki jaymin sabay, ota sunga ge, duwari ke na bele kwel, duwari ke na bele akwel ba. Kinkul jalung kweli. Marang idingi na kaina indelinga, marang as kaimel ba kera indora. Barang ingis amin aso na tane dok aso, kasi ingis long ayla tingi kuyi el,
nakwel a alangi tinjal moran ko kulgis asomin a albundul dayndara a keni na jure ngam ko jojale na kundul na kayntina baska anan kayin ko jolan kirsin aw otonden domole dobe do nas elong alang aw na denjurule en na kenje imale en na kenjo yingale alang en alang suru ho askar limba alang belenga ho a undula ba kanikinna in domon dieni alang duoke belenga ho ngadi nga undulba nesji suru kellel jure duon alang ni ko elba ke belenga ho nga ji ire na makoy na kir jamini na majumon jato na kingota sungage na donga korol awuna keng na kayen jurunga ingi alang kayen jarringa ilonga na ko pungang alang kayen jarringa ilonga alkidge na ikinga tume alangi kinga nyokya fiwa a bara a bara harun hasan donga sunga anni asogis amin a tane dogi donga anni a al tuisi jaw na jeyngiti a murima mo donga sunga anni a aldok a tuisi jana jeynga kin nama yenge nama kiya ko el babarnga alankini ninkay ka asogis amin sunga a alla yeyi naka na kundul na kayin konjolankini kin nama yoy sanki kaymel kinsi abay lonas kinsi ak me babarnga kasi ba si long ina sa kayin a dale ina ko ambele ila alafa goba al nodot kriya jenga keba basin kan nas kayin a na tiriri kaw na lel kayin ko etin na utonga ho ka nas tabun jo keba aw na jore duon be jore duon na kweni ubi kweni aw na eng aw na eng ki kwa fulam ki kwa fulam gizin belewa aw na mashairi yan jeng na yi atifiyan do jeng na yi na joyin sabba al kwa hubkri aw na jeng asanji jalun kari aljaw atiliya injual jutum alan ke sense ile jutumo alan jono mazin king ayangale isage next team mpya alan kari kwale kari kwan kari ngajemba aso isa membaranga na masokerle a kaiti

Baba ku ngara te dok kinga online bele ki mitille mitil dikisimo na dai mitil ete mbeleng alba du kire njaru juda kani de njaru na mai sir ratan ne kema ta ba na in mitil udonga sungaske du alba kire njaru juda kani de njaru na mai sir ratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asagi ajalumba satdigen ang ajau aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andi ngin to tok kirsimo do sigia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embeleng ajo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan enal long making wa nan kalnga din ki motanyet iwi yela nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sin bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalan jinima dembele se ye jinima su da ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

Dabele dok nu yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an sen kaminga kwa nama da ngara karul indalang namas ga ngota ngara karul dia nama kiri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa an de ngara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kirin jaweti nui kerin jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakke ne yona ira jaw nui kerin ne lon balji jong lan ba jilong na ma nui kerin jawati na janni marang alan ji gidin tabu ota an rajere ngan in duo tuin kerin ali ilong o in duo ka wel alan mani ei ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarangi duo al duel alan ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay nama ilayini na in mitil inang bileng dok ki al kaw kain taringa alang ki kakaw asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring al kain akaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang ini ne duo al danger ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze nama duo keren bele kel jam na di bara alke bang nadi jalum ke ngara kinje na liale do bukutsu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa mbele kira jamba no kwa kang mbele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jalumba kai

0: Nama ini si kuel alam pal kamu ini si kuel belang kini ini si alam pal kamu alam kuah kamu al na udang asi tulen kului na elakawe dua bi dua alkuel alam recipia alam maniti neng kira long kuage neng kira mantiang kuange na liadok abade mantiang kuake imba dok neng kira kuange at ora toyung kuage indalang kuakuntia walau zitia wala jizi ki ngala zitia na kerek bi aloto bo bay la sibisi na ila beral ko ngama kwal buruki no kundula al kwal buruki na burunga kan ngare kan na de tamur kan nya al ba loto kawi na ma diem bele kisi ngana ritoza ki dia bele sai yi duo ari asa jalom na la yena zero ne ki en kwa bele bi bele dinen dieno men ke al ba ilemi a bele bi bele men ke al ba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit dengan ras kan ngaba yemba kan ala bele al kirsi ngwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dora na skul ngi tiaba anam kwa e uro nyet al ba kula rage din je nyet na kangi na kwa di nel wari nel kwa kwa di anas masin ngi ndeli na kare di anan ki kien alan kisinga na kang kisinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du ko li ne yeng ke surung ma ir ko li ne ila na ma yei ne jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long alan se ko asu udo to la angan na kin ko adi azakinga na ota so ma ko ba dia ko te ngala loto kawi ma ilaing na ko ota so ma kan na ki namen coming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni den nan nin jeinga na sin jalong alan di wor resi juel na sin jalong alan di mboru si juel na sin jalong alan ki ngwa si juel na sin jalong al giro ke kwa ngarabang namasing dinari ni niki apa kaumena indala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balong na liale nama kwa kul kawi na loto kon na sursi kwel na sursi beratu la coming na kwa kernasi dogben kolol kwage marang ki ba indalan kandayan baraw albeki ngi sada wo pia na mayne karing na magal sikir kel nasmitir kel kani ngi boray
1: na masin kayti ingisin wa aran bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinge asafor kan na kirsinga

na ete gidok nama kwel anangi singkwa du al karagiyo nus risi giwi al pal giyo do la pal o burufal li karra nus gu giwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yangasi din guti la jawli elayin lijiba elayin giyo deling asan gu giwi nama jayi nga nas yangasi jawli walgal nama jayi nga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gu jawli ti labo ye barun jutumo elayin na liya yin ka kire kindeli nga na duwa loy lena kebo ka kirey na zi ulo ang arat ulelong alang kwa kerangasi doras ka uliya ba ni yin kariyal na ngal king kwa irito asa kal nga ba nama liya kawngyal li kiyong ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa niyala sa indeling yin ba kere nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gud al kawwebo gud togi na kwa ang arat uleng karul borun kwang arrakarul lea namaski weki udonyet alien kawe namaskawle ne yenkien kawe na ngalkin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke le udonga si alie le borun kwang arara na die ngarara na de si yen gutu le kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyan ala sukundi nama kenge ne kenkin kikila kwa ndora na nama gal kwel alan kila kwa lo si baw kila kwa yen wasa kal nga ba yen ba en kaminga ali le duo embeleng ina dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye se ba nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake al dem boru si tumuna irie ele gut banki ele borun belei al ele boru leke ni ji abo gutiki din bele jaba gitaga turti en jutumo ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sur sa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ni ni ki en dola ke gut kare na ine barun jutumo le na ma guti njake na ki ngwa alan guti njale buto kare alan si guti tu leki wi alan si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdang gorre ile algiko au nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na jibal wadi surti delen jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal wadi surti jaw wala masji ota giwi nima dinen dia janna ota jaw lia den jagin ele nima jagin nima haddu indaram gi kan sin buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lompi bingas ini nabi etena boten ande onroba kwa kin al kayi na tare kawe bayenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko ila nan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi alpi den alaiba alwenti sanke ala si pali asan ken ala si pali niskiwil alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na masin dini agini na kain ala isa kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kien alan guti ngaringa ila ilai na kien kwa yembo si guti niskurunga we na lia alan kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawoba ki borumi na kistin ni surumi na kistin janyi ngi na kistin mo asan su tsikanyi dine janyi dik ni mo guti al de en kistin mo ete

na ete na modo kwel alang mitil digin kristu na embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulalanga jelbo na alang inzikagil ine na mayen kwale.

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru si tumuna irige ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji aba gutiki din bele jaba jitaga turti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut kawe na ine borun jutumure na ma gutin jake na ki ngwa alan gutin jale buto karin alan si guti tu lekiwi alan si otana si kirger ka ki al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdain gurre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw. Wala mas di otaa jivi. Nama dine ndiyo jan na otaa jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddo indaram. Ji kansin baru jang. Ela nas ki uwa ma jisi. Baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe. Bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwele lang kundi ki inkwele. Dubi duo alke na burudia ke wana palke. Alang gutsi pi tulle. Na alande en tabu inja. Ila gutsi al pi denga laiba alwenti asanke ngala si pali. Asan kaya ngala si pali niskiwil. Anan si, kien suru nga si, kien suru nga li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kaya ngala sa kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kinyi alam guti nga ringa ila. Ilay na kien kwa yemba si guti, niskuru nga we. Na liya alam kawun na kaya ngulu nga si, kege kutuben ka. Kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin janyin ni na kisin mo asan suru ji kanyin din ni janyin dik ni mo guti al den kisin mo yette

0: tare da kai ga kangal jamkwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangin wembeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta orea kerna zata kilo fukan ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwera son pora sinyetin gagel na di orna ke da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya nama li atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kundi ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain deldin dio anan iskan ba auna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga sibagi ka iding aba juel aisen gisi en tulle ba awne din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarrai iding aba tarra ay ba del din kwa nyeddin taringa kwa nga sur anka ya ba na karaba ki din ya nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karraka wea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagikan alan konga surka na asan kain roga fugo kan asan kain gurso perle kige nas enkalon in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tokkan kona kain non toge bele non toge suru non toge orre non toge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: to le maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo in kwel ala menan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki suru se kwengi nyedin al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedin alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi deng yo albay long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse deng tar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise iramba ilole na may belen ke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba dingi maji jana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za imboru da ngi sikabe idingi sikabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala sur askirgimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin ba kawe idina en donga to ge aba kele beskir bidial ni mekal dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inse ka en ala yen ke na yen sur kirginga naski dok sur kirgun duwalan elnes ki ngase tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba ena ro aza karin ja ngwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel na ma ba ki sina ko sa ga na ma nyet to ga jawe na ba na ki enje na ina na ma gal roze dem birnya jundi ka ngun jundi idin nas ku roke na kali kil mas ke ba alan kali kil ma kabo na sur nga se koyenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela yeng dambu ruba sen kobo
0: tulay may ramayin dok nas inilo yun ang tarazir sino na nama galin etiri karin kain kaljam ko dahil bernamit orang udo anjale nama yani tumbalin dagdi si kalkan makayinga nagal dogingo kerekeri

0: tani da kai ga kayan ka jam kwa da yin barnamij oren wudu an jare na ine na makwel anan in kwa masa nan foraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gindon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani na makwela lan gese lo de tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekenye alangi tong dingi na den dio jaying na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yey na firgey na ski kelel ye donga kai na kaduin surule ay kala de le an yalan donga a wala yenin elnes in kwa al kiga fala al kajiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alam bay urum in nelang bay ilong al yey donga mara alanji jannina na sole ta jaw al gi jundi na on na ton dingi illa bay ilong al yey ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi diam in na maye ay ba iding na ding al dingi ay kanya ba din di leke ay gin kanya na todi kam al ya ari kullo yela fingi dine simbeleng an al gi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algei illa bes illong al bajay ala akeba ala mbaji do kuro doro jingi idin nas udo si bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jita atwal nga jembay la nyet aso kikin kurungan na kurunga si dog jegil ne kendil yalan alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mbado in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikin ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo la lan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an tonko ngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenga nga sambili nga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban ki sambili ela dele songa man nin nye nyanga na skerlo dungo ka namas inelan alung al anni in dole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding ne enkwa kat enan na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indaingi orre kanina ke nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nan kayenge na daing idi indila ilal kabe nan daingi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun iding ki auto kang ala surnga si bagi ka na kay udonga tabunjol
0: tulay mayran bay na dogis nan tarazir singo ya na lan ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na ba ka baluk la derti eta man pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na el due yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as ker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko ran kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

ma in kirsin gi asa kurro jang alang ding uon ko ila joengi alji ilonga al joelingi idin ne ki sense eri al kwasi eri janing tori des kenga ba ina al kwa kami abon kai uon zaman eri janin des akeba nama ilang ungina tori ginden tinle baja kenga ba alan duo enna wala galji al iyan ko yang asan gi injalunka duin won ko si ananka ango kikela koranga alka welingi marang idin ne yeng kilage na bas inkalnga dain worenden bullying al dain worendi oke nama inkaminga gi alang ba jong nama din tongin kwa ile duo kane alji jwelingi idin ne gi a kweni ujang na bajaz gamba alang ile duo jwelingi alji jwelingi nama kela na idin ayu alin kwe ase yunga se tole yunga na kela na igisi kanyal ji ide nama injin kinal kwe nga alage na ikanye nama tabuti binjabi na diye mbele keljam nama gikanya na kie nganjo marang aljio liana kie tomba nabou ji asiga lomba wala ye gisi as lomba wala din kilmandiyo kila udonga ase gijanga na gawengi surungang arra aberengel ba kangi idin na kisense ilake nga nabi dieng ji ajango ba wala ye gisi ajango ba asambi surunga singang indalambo kai ngala na ma in u min kai ngu ngandin ti le na skai na kien dogala kani si na man kien dogala ke singam ba aka ninyi ba asan kundiya ne yekilalam fi wala gan ne yekilalam kwel ayye kwel idin ne ji al ko enyu yang na man na na itin ninin takaje na apa je na suto ma kila jumong al si juse an uto aka en wala gal kakai so te bu kwalen ailan kangare basin uto ma kila jang tulenga aldin kilmandio min warti gi jelngi ngi ne joyen yalan ja ila ide nama jawngi nes injeim ka duin sure mati alduo ki jalunga kila kinga se ka duin kilmandio e men na wela sangis ye kasi ye kwadinga kai mungi ne yon kwaka alduo ila wel alan kurai kwadinga gal nin duo si kembelen alen giren ka wala gal kembelen alen kulwe ye ka belen ga ye resin kwadinga gal si in kalunga in duo so te bu kwalen jingel sa wala bang innan ke anaka kie kan kwadinga gal namas in kai meli ka in duo atingis nyanga kakie aining sur taga kaimbelenga sur rigingol innama ilai abai jisi kunde nas bajanga nas taga ding wongwe ilasi jwelingi alji jwelingi marang kain ala ila usi askal ngingi ba kekila sogale marang nanti nile ji tinsi jang nasi bajang kangi idin na kisense aba ji ilasi ajaba aldin kilman diyoke nga soga tabukwalen dogban jang namaski ila ujaymel ka al eridike na taras ay ba doing surle walagal alki ila duwa bongo na utonga kainas gizi sergivya liana maji jang itina din sursi lo menjaw na enjamin ka al eridike ke du ile na sergi dini sursi injalu mati alji jan na sergi jan wala galal king din surin dio uto ma dinga kay na to laga ba na maye nes ilan jisi king kwa enen gige kwa dinga gal si in kay meli kan ungi duin tongin kwa nay kasi duin baja kan niya ba nay kundiya ba alan gijo na din won ko ila joyingi alji joyeli min war wala gal min kila sogale alji itti janas din kil man dio jey melingi na ma jawngi na injwa duin tongin kwa si kakas a aridila ke na duele ngangke naska alumba na mayyen kasiki ila nui kalwe wala kang ungi na inang indeling marang ila lom di ngiri afingi tiba ka ji al kwe jang idin na jisi di mbajay kaneba alang kinki la singanja al jijwelingi marang kisense aba ilong na bajin jake kikangi idin na kinkojoja al kainas indelinga dayngo rendiyo na mando kain surunga leng idin gis indelinga na duo si dem baja kaneba na ilo duo al jijan na din kwe jaba na jani na din kwe singang shaure nga jaba walagal ajundiba asanye intim induo si ay ye kwelingi albanyana ziyen dogola awne iskein wala gal sin tokkein ide na makien belenga sur irinya na ye dogyesi kikilman dio ila ankwel ba nina ayye ila si kwelingi ayye si nyanga na mafingiti nasi belenga kela beleng nasi mwanga agiba na makwen yusi finiti na kilma sondorok fi kwa dinga lo ila leka wikiti ya na masin kwen yusi inkwa
ji maman ka aila weni ba adin to hin kwa gane kane amin wela lan jonki in dora bal ba jongna aba jawba a alba jundi inama yena yani pingitina kweni usimin kilman dio iriune yesi kisimin astimel ba kangi idin na kisense abaski in kalung alsimin akainal bakke idin na lomfiye min war duobi duosi dem bac ini nas ingwa ayi duo asi backe marang ila taras akyanga ba alangji din kwesi lo ila lejabi na jundi na kisogote bukwa komala innama ye anga na min war kai ngala kawengi namay dog ine setti ningwe mbano na ayinga nas daim beleng bondesi kage.

Ji Ines Gemba, ji al eridike na di le sergi da embelen bonde na embelen. Insi jem ji al taras gang ding iantong al janga ji tules gang di sur ina jagilba ji tulasa jamba al ding tongin kwa kele na ila duokani al dia jueli ba. Ila Ines Mimba al eridike na sergi ke kwan dio atin jang kikalia jamba Ines Gemba ka al eridike na du ila iti idi na ji lia di sursi iti jalun kwan dio aba eridik nin kenes ilong inti kinkwa kul al tarasge al kadien dio ang marang al ka ang na sergi ang marang ila duang deng bisa idi sursi as geldi ba kien ang kangi idi na ila eridi la fingiti ba di la fingiti al kele nagi ila duokani nagi ajwelingi ba wala kidin kilmang deng taya kenga ba innama kikwela lang kaungi na kini inkirsingo alang si kain apanga si inkwa al au na bachke kangi asan kain doke nga si akigiti ba wala gal kain dogola si askigiti ba alang kikundi na siyem bachke marang kikai korangan inkundi idin na kwa kaungi tiyana inkami nga ki inal dain bulingi na marangji al kweti jan na janes kwa apanga si injwa in ari innan taras alaiba baka ngiti anes gisi in kaminga ji alkweti yang ji sot asa jamba marangi al ari kene jegina ne sergi aramba jangi ne dinguta jumna jong marangi la tekatina ba alanki innan kaw kangi idin ne kisense kai ngapanga yeng madinin jorong aleng apakingi marang yani ringa na jeringa kwa kilesu nga jamal king ayeng dokenga ge na sinna kaulitia kina makwela san yanga si zatu kayngo na kundi na kilalalle kurol maranki ka koranganin kundi alan yeng kilalan jeringa to yale kurol ayen diele kay nay kinga singan ka ngidi anes in kaminga ki al dokke kan kain kain belenga lo asa kayimba wala gal kain belenga sot asa kayimba na mamarang yanga si inalomba alan ki yanga si ki duru ka ngine si kayngo nas in kwa ki en koranga kinal banni al tulenga alage ba lolo ki yanga si kaungini neski si minke ingo neki belenga kisin kwa asen yanga si minke njuru ngalen iting kwa jejevya na jundia idine ila tile ayye nka inda ingo rembuli nga sa jawla insi jawla na gudal kawengi ba uwa matin den dombore leke nga na uwa matin den dombore ila lezatu ina kawengi ba alanduo yani king gudale nganjo yen kinsi inkari ingi al turugan den gudanga marangu madin den dombore lele somale kani na kayi kele soma yeng si ringna bisara asfaliti yengi ba baki kele bulinga kani ngi al kele dombore alila dombore den dioke marang abajan na jingo baising inkwa den arasi ka indalang asa alomba ma na idin na yesidog indalang asa kaule ba marang na ki walaga nanti nile kwa kinasa kaule na yeng koranga sunga anguta kawe na sidog aguta kinsi taraska nga kina maskin gutale utonga simo ku yuti na kundu na skai nga panga sike nga kainyal kangi alang yeng daeng iri kilmanga sondor a ingi ba na ing angul ki bagia sa kambadi yeng ereng kina makwela sa nyanga si kikwaranga kila kaingo alang kundi na diya nungi lang ing kalunti ki asa bagi kang marandok asa siye ing kang asa dog baj ing kang asa nyanga si utonga siye nga kaming kangi abaki yanga si inna nga skaba na ki indora as kiyo ba baring kiyan kungilan kirakan dogola asa bagiya kayimba innama ilan ungi na ki kiyan koran kina yin kiyan kanniya jundiya na yena yani dogola singan baj akanniya ba kiyan dogola si idinna min nan tini le na manyena kor fai min kila soga kari kwalen baj akenga ba dogola kanin diyan tas de alanye den won kwe ila kwe nya ye kwe ling maran na aye na kor ela na kwa ferreki ne de male kari na makwa kele na zbulinga kwa nker nga singan kgile na kengan kania maran dok in ken kungilen dok bagi aiba idina alki kela na kwa mbulinga sikgila na kwe na kengan kanni yanga si jundia na kai nga panga si kilma sondo gidindera na mon kwa di nga kaungitia abaji injwa ka alba inguo si wel kersi ala wel ba na mafingi na dingiri kilma sondo rgen na inkwa abajwala lanki indora jo zei iya nga di nga kaungitia na skwasi inka mingalgi kuimbora jawi
na di ngiri kilma zale ngindeni maranji al rija na di nga pusi di ngiri kilma sondorge nga iraye di bera iraye tabung afegal bakangi idina yesi kilma sondorge maranga baji juela senke jorun koranga kila jargi alanji jundi na di ngila sija alji jueli ngi na dok yesi jundi nan kilma simoy kira na ma utong auge na jijan naski dorato jaldo nina al kwa kinki bele kwa fukawa mbele nkame nga al usfura nga usiki hajarto jaldo kina makwel alang indala nkawu aba erike ki kilmang deng tuking asanga kargiti ba na do ki kilakungi asanga kargiti ba alangi yeng eri idina ing eri yamintor kenga kainguwa ngandeng den sale na yani kweni usi zaata ankiingol ba inasing angul ba ji al kwela ilang indoka ni lolo maran na namang iting utonga skerker ingi na lomba na wari ngin dogba ilonga sanki bisara kargi alang nyinga si daing iri in alomba walagal ki ila dora askargi ba alang nyinga si kundi na kain kungileng walagal kain forengang kungileng inkaye ingari aldoiti dom alaiba maran kikweli alang takatini alang ari jaw alang din tongin kwasi kilma simoy na dok ailang jisi ila arile gi gis ing angul aljo na islom fi duwa fia idina ji abas yesi jayma it udaya di ngunta bengenga bansa sungay na madokwel na in bele nama daing aldin deng indeng aldi si insikaria ji al tulle jang aba ilong nas ay ji ngo nga jang na juela sen ki ngang kirgi ngo bajan na jago na ji ngo kikuros kang ayelan jisi kinji ngo nga kawi na maskaiti na doge baano na ay nga nas daing belen dormi sokote bukwaleng teska kiboray.

baila orre kwa lobi lo are sang kwa kidna diele arrai arateya na kwa kidgal al burunga karangale kay na diele gal subuy subuteya dongay anni are sangalem bidombang na alam konjolang karabang kwa kit al ilongo radio na dain tasle kurol na slomfing ingi inse are nga kangalal lomfing romanja na kwa kisigal al kianga kurol na kwa al wajanage unagal lomfis efero na baranga kit al kungi nas diel loa kalumba nasgal lomfi tajagen winga dayngo radio na dayndara na kwa kitgal ali long na yene del dindio tirijin dinga kayin na otanga kayin na indelinga na kitirijin ding koranga kurigingwa nasgal lomfi kiyem botanyo kefiadok na kayinga kangungi idingi ni kikwel alandayndara wasiye nina albaylo na daldinga bi daldinga kay na koyli alandiin dara wo sey na madog lomfi do gis imbeleng ila to le aljijuel alandiere jang al awdok nas dimbara si inalan jitire wala gal alandiin kilman yoy naranke bago otodo diin sogi na yene kayinga alay kayin kullingin sogale na kundul tajagin na kayin kirsing nama kerek bi kerek yey kiki en jurunga al elong naski en jurunga bundul na karretis kwa kul naskanyinti ala ngutka na sur kutumo na kiro ka kirekere otonden sokle na madoki rikeringkel ala ndok dele kirsingo kwa kul bago na duobi dunas de raye ke au nas de raye remempia na kwa kigalal ki arkange nas dok kul kwa kin alkayin na kalwe na kwa asakel kame barngasis bawar kangungi idingi na ba diraye afago ba tuskele wala gal radio bas ilong nina alji worijang na ilabaye neski kinyu kingeymel maranga bay long na lobi lole ayi ronde raye fegal radio ilabaye na kayin kuruge ilabaye neski ngalongal dayndjabil de kirey ilabaye ayle kingasi kelmanga simoge na sayin kalung kidok altabunkan ni na aljutumo ke daire awuna duobi do kede ray simol la fago asa nina nduli songa simoy alang kafia alang mutkana dayngo rekutumo takatini alang kanna kundul na kundul na kayin kirsing asogis aming albelna bago marang ingising kwa albawar ar remember baranga albay na bundul tobumben kwa kul otonden sogle na madog yei na dayndingo kang na yei nembeleng ali ilong na tala nga kay jila jelu din tala si asang ki kwang jirgingo wala lang kwa kerang si joy ngina skiing ila tala si della della ba wala ji injelu alang din tala si del njiditi ni njabong ina ma dayin jingo yi ina ma skafu ngiti nina al urre nga kay ne kay ne indeli nga na otoga lati yung kwal ki dingan sabay matsinduwa di kwari nga si terifia dele den tala le wala gal al de musuli ele kariya nama marang kwari nga kele dok nas bot arandu kirul. Wala gal al kwari nga dok kei na seje isi aske imbo. Wala gal al kwari nga dok darangale ki kemi yung kura kundula. Al ye na kwari nga yung kaminga alan duo in el ye al doley na urinji bejingi maranye diyoreng na makai na matoroy. In nyerai at ilong na ilong nas tala yang oreduong baranga kwa kul ilalong alan duo ela. Nas injwa duin tahala insi alanki kwansi kanyuni na intala si kabunoko wala jido genjelu lala wala lolo ila yala iba alanka duin tahala kwasi ani alankas duin tahala kakura aldo ditining na abunao nina aliena ngaming lorigang kamalsi abakatabe na wirisi jawla albasur ogo ladi ka asa singo duingin inalang ditining alang o kila yala ikika kalu indorale kina masunga takatini alang kika na kundul na alang ilong alang kutumingin nama ilong alkayinjuru ngora kerkerge na kaya rai nga kerkerge ayi nama do kago na rimenka duobi duo de rai nga ilasake na denjuru nga ilasake ji ay jelu ila jelu nina ala abo ila dillew na jidi mbaro jelu wala injelu nina al merab lew wala injelu nina al orre kwa kerken kalue kinama yei alkayin are nga kerkeri. Kinama are nga kangungi, kayin juru nga temen. Na lori nga ngal na mangal kake, lori nga ndo utunga di nga kayin, nasin duwa si jay le ingi alko wade nga hayale kaminga. Lea nama jundi, na otodo si kilma erdike, na kila otanga si se atielba. Walagal na kila otanga si illew,
kwa kul inara ala kalngaba asan dokka otto illong asan duin kalel duin talale el wala duin dongal lulajale wala gal kwa kindok ala dok illon na kwasi kelis kabitia a masinji terija barasi najel nadin rididongaja wala nesker jato namas orenga ro diso orenga ro dis ay na jere dimbele le ferrafia na dimbele na jene ko lu baw na fal kuro kinyelage a aliedo na ikikay njuru won kona otasunga inya inmaye alanki kundul na kay otangansi kurgul ne lalon e oton sogle e talanga kayilla ne lalon sa tala kan nas kayimil wala akayimba nagarati lonas do kayimil ki tala al tala ke awal masuliye ke ayinka inirsita ga alanka bon ne duwo tokta ga bahunan idinyi na annan tala long aldin duwo sori duwo tok kase do bayse long alden dio otanga dian kayin na atigal illong na tarin ina jaw e tarin tala al jawdok ina lomba alba delin dile fingiti do den kerin ko akernga kayin ati illongal nas ilale musoja otanga songage al tala ngage ne kanna kebun kayin jey ngale ne maden dio otanga songa kiwiti otona na makoyel baranga alambel na ilan kirsingo duobi duo awna fago na rimmen pya na mes illong aran kelna ina setin kuro e ina skayin ko na dinga kelkam a otaki al kayin na kayin nama kelle na kagil ke kanin koranga ay lonji illalon asan ko akranga sigel neski en birgingo wala illong alan ogo jaldo wala gal din duwa puja nes dinga rele sititin jasingo a ina din setin kuro a namaskayngo na kayinga a na dayin jingo kagil ay ayron alan ayka

0: aso na tani aso orekwa makain kwa naja kwa ledo aso bara Usman Ahmed dongay songa ni aso gis aming aljel naja ko na baranga algro kayin na kelu na rimmen kawe kwa kulgis aso kaming aso aming kwa nyeting namayayi ali ilong na tala nga kayin anang ilong algutin din talay ilalong bara Usman in tala alanji ogojal do delling na kiyenjo wala injelu alkwa ke ndok asamati terija nice intala le kara inma sunga takatini namen kwa al awuna dobi do de njurung la rimmen pia alyelu a gutan korangale taringale tongan ki tongale berun tarile otanga adde askimba kin nama aba jurgulu ngoy neki kurgulin ilong alankang ne kundul diere na ilong asan sunga takatinge asan kiwiti alang ilong alan tebunko a kiki nkoranga kingi kuikutimin kikilong a kikanni a abadiere kang marang aba ilong na deng aratu lya karanga ba otanga sunga kayin na yin sulange ne kiya ko elba alang erike intile a na sulangel a baranga aise beringel a intile ki alang ailong na kika koranga ninko neki ka doray alanki kutumo neki keri aylaki ngi si jundi alanki tebunko a die ay jelu ilalongal gi torik mati dori kirra do ngajingi ko songa kay neki lekay nan go kirra do ngajingi ne ila lole ye otto sejeyi asinke ba do kerin iri alangen kwa asan den tala awde musulie ki e ka kini ki e sharigen kini songa kay ati karrai ati lona daki na lori an kwa gal ki dig incoming a jina mang eri konjola wala bo aran du alames duot kello al din daki na ay sallon inyara ya lori gan ki nga jundi nay kalitiel a na akwel ba asa du din a eri jang na jabun wala din ti tare jan na jaw wala din eri kelelong na din talale alang kwa kerngale a ilong alang si janni neski enjirgin inama yayi na otanga songa kay abaylo nas duosi kilalang ingi ila duo ba yayi na ajundi ba asan kwa kerngale sejeyike asan kwa kerngale ila sejeyike kabelei ali imbeleng ati lonno oto duoke jingo ali lonno duoke na ilonga sa talake ne ilong ne kwa kerngali sejey askeba al kwa siga kaminga ila long kingasi sogote bukwale alang ridike ne indeling utonga songwa ke ingi kila dorena indelinga idingi al kwa dinga kaminga al kwa dinga sitebunga kalu nga kawe wala al gusi tebukaru nga kangungi idingi kaminga aba loja ne na dele jungeli ila lole alba a dele ridija aba sara jamba torik alam bajawiya alam bajawiya lololi awu abara loke na idele a kerek tugeli ila lole do kwadinga si abe el ila lole sambeto bakil mayri kiril kila nama sunga ge utonga kile lang a na kwa kundia alang duo nifia na ila losi ridik jahro che sunga nina alinwa lodi ang karala ngiba alang dinda kimati alkile lang kine indelinga a kinye lage na ila langal ati ilonas ila lanjang naji ilona duos ila lanjang nas tala jang na tala ila si jabung na lord jago na duo kerle a dengin korme komi ba wala gal kur ay kayimba alanji njwa san duo ker si jel in yelay ke la dora ala matiji njwa alang e kakire jeng na alan tebunjo wala dok ilong al din sabah jige nga kayin idi na kinota bar nga bay long na stala si kagila denkering ananji duoto jang denkering bo kwa kerenga si kayna kelleli al ko ngamnga al lon na nyiringa wala gal al ngamnga al bay bule fule diwling si kello na diwli na fule si kello na may lon na sa kinota tili na kinosa sa tili kasi na may si long abay il lon na tala ila lanke anang il long nezgi ila si janga na itebukalo kawe dok almati ilong alang erikerke naja kinama yengina songa gena tarage
1: na kayin kayin yayin hale na dai ngor diyo kayi lawala kayin ba otaba en kwaran dai ngor diyo kayi adias kayin ba marangal oran diyo ngaka go ba manin koel alan duobi duos deng sabba team yani na ine asa a amod konavia ki gutin doraspia gutin sabba ba kenaka gile tala ngasun waki na deng keringeren belenga piya ngasun waki masim majirsi duori ke nas belefi ya kwa yani ki mitlai kwa dinga kai nga bai lonas dosi rifia ye le han pingiti na rising ila na majirsi jundi nas jigia wala dosi al gutfi jundi nas jigia jato alang en kwa ala mati deng ila le ati bara le yi ati keng ala le ton dio ala ngutfia na gutfia na en kwa ala mati en kwa ye alan kila kwa le mati ridiko yin alan kwa skara yesi ila belena fingitin suwiti. Nima kwa galkin mitili yin kaminga, abay ilong nus duosi, a sa jige alye ilong na ye nyokey, ila riasa yiti yaba. Marang abay yesi gal, duosi sa jara, yi nat tabu kuleja, wala ral kule ila tileja, wala donga kuleja ila tile, alye si ilong na ye jige le kenga, yesi ila riasa yiti yaba dien tulin. Anang anyanga ila belesi, bang pingitina dien kilmake. Kinama utonga auge alang ilonga lang ki daing tabunga. Ina lomba asan duwa bara si sa jige alye ilong ne kwe la san jaring. Wala asan beli jitilas ilajwa alye ilong ne ila jige ngaleke. So nga kin, kwa ringa baranga si kanyanga inkamina jijuruwa sa jamba ji diin tabutare ala fiba yani otanganas adyage ba. Na innamaga alye inatini ati ilona duwa a jure duong wala ammo wala gal dogola dokenga forrenga ilona guti lori kin yi al jaringan sage kinema yenge abay lona dosi ile saliki ji baranga basungai nasin ayya ba elebele elebele asji diaba namaki didok a dai mitil kenen bileng ko itisi den kili bele jitiya sa joba yesi elebele yal ki entuiti kangungi na ile duo den juru ile sarete yai na kusenga akriba aliyal kwa ki ngota ngaki kingal ingamngal a jelde o siru kritia den juru te ile belal di jua iding na se etikei na den juru le al ongo akuritiba abaga le lonas to le jua ankuroba na maninje kinna makange kinna ma utongage anang au na ina kamemba e inerisi kataga otis dosi intilea alang awuna ele belesi aming beleku sesi la aw intin ele tile alye duwe lona jigeleke nas ele sir tile jaring asanyi si din tulin ayyaba na jato jido banye si tebunjumo marang aba ilona kila lele akamba baranga basungwage marang baranga nini sige na amonga nini sige na orre yukwa nini sige al otoye inekide ele kojoja inankin marang jaring akeba jaring akeba inyala alkilori yang askir gimba ay al incoming doing tala insi ala ngo yinyi duori el neski kirgingo ala nguta ala nki utumo yi natabungo ila namas dosi jigia jato na majundi na kaeng ila rinemas diru en kangu idini na den ruwa itienga natabu sigir tokefia wala gal tabu tabuntule tokefia ila dosi ila rinemas diru eliat ila togosi nama jabia ila dirinsi na majabia na matoyo asang ila lole fago alye kweli nga sampago kinyelage alkay njigengage aba ilona kininin kayin ilon ki asang ingalong e anangis ilona duo a barajeluna ri dirobou na loke na kwa sandele fago ilon alan jaring tinage na kinyenge asada ngiri na jaring tinge alanki ilon alanki lalale karing marang orre kwa ba ilong na kila lany arrakeringel ba basungage nama duo ile risi tare ile sibou nama jelo dile nama watnim poya king na yes agingi wala gal na jebbe na jondi lia nama tabu ngirengal ko jojo kernga bula ati ngwal otto ki gutindo redo ninge jurenga nasguta kageba ninge amonga nasguta kagea marang locally fiyengi dok alangen kwa asan den tala ile si el naske kwa kerngansi en kwa albel kasi nes banyingi kasi duingi neri ese diroinga ka al duo wel ay sang lole dongati nes rojab al nyoke enga kal duori ke alangi salgi yi lekeri nay wori jasi yi kin nama yeyi al illong ilalong alang kain talangali kundul na sur sikerel sunga ge asa al kayin atigi gutan koranga ge jure nga kayin otomati nes eria ke mbala sandeng gutim memfia atigi wajangang koranga ge wajanga kayin nes adya kayimba atigi durungan koranga ge durunga kayin nes adya kayimba na abagalin jwa al borungi ila ba jundi ba erikeri kinyelage al tinage alanki diele kundul ay beru orre kwa a nyetting al al remember na al baugel ilalong al tin inke al injeluji wala kayinelu duin sabba matika duin talasi dusi a teria sanga ba isankier dele kangu lo inkliyo baresin jato wujiti kwa baresin jato engwa jiduola jang rijurus dingeri latinin kanga ba jinala jaba wala ananjio na sibit jaba sembeleng indosi abaka nga barang inanga ye inang enganang kile yelage kinyenge otana sunga aljigi nga kay marang kasengiz long orre kwa awnes jabil keringa kirelo kangungi ninalin kaminga ki albayin kalung nan nyiringa abat tok dusinga alamba sunga keringa ren saya ban sunga saya inama kangungi abas tulle kirgi man tulle ko marang abas tulle kirgi mba taga tabung ankoba in namais ka kalefingiti namais dok orre yulia sokotobu kwale nyuking undul sokotobu kwale nyukinke nina forrengan sabba nina jurengan sabba nina kenikin nan sab mera man sabba yi kul kin namas kul sur kirdin ilalong alinkelu e intala si ka al au ala ngut a na kwasi oyi wala ensi na lokul yaw dele kul remember na bago na asoy sa member nga albel na bago na inang remember kwa kulgi donga ani tabumbeng albel nabago donga isungwa ani toromaka bara donga isungwa ani aljel na jago asois aming Batros Habib donga isungwa ani dok aljel na jago toromaka jensi na jundul Abdallah Adam Kaka tabunje mbara asokis aming na ngura areng askam kwa kul alangil lom fi sorker na ailal lom fi gis daraka fiya kain talangale idingi na talanga kin sunga ingi na talanga kin sa sunga tangige na kain duanga doke ingi na sigira suili marang aininka ilalong bara toromaka alangil long alan surle konga kari na sino ya kai aljel na sjaring awu ayi aisa ina ridiro ina konga al iriri alang iri agi ayi aisa janyingi awu agi salgi iri jagi ni na in kin arasi iregi ne itin tebule gis hawa beto la no na duwa itina kase runyagi in na mayi bara abdallah adam kaka kin na mayi ngi alilong alanki inalankan ka ngungi kin na mayi ngi al illon na jirgimage isiba dongay sunga ni bara asoki samendok aljel na jago kwa kulgi tawa aldi albel na remember kin yelage barnga alanki inalankarum kin yelage al illon alan duobi duo kila longale akirelba kinama kai alko ngame abal loto ko basur masurigin nagal abay lonas kai nduru ngalo to kundul nas kaniti bakutumi na tabunganni marang abay lonna duobi duo kede njuru karakira egal kidi njuru le nama jo ila si namas inala ngergia zei nina ay alal lonnas barasike nas jigie na duwa kanaba asanker na den tugulele si abo basande lole le fago la nyeli aden ni ma on egal jatolia yesina maskake nema kwa kulisi korolou wala orresi do korolou marang abay long na sursi kara ila duo dentu lelia lia do basin orrele kilmake na basin orre elke otanga kelesi kinama yenge al ilong alanki kan na kundul na skirgin na ilong al kikay njuru wan kerker kan jiki ka do rajelu na kaki ka dora lu na meram ki ka dora lu na aboki ka dora lu na amoki ka dora lu awuna banna bundul na sky titi don ningi ne setting kro ina maskeyngo na kayinga na kagil dog ati dog ilong na yeyi na ilong na duwe ilong asa talake yani ingoze ki belefuka al duwe ilona musuli ati di ilona di ntonjang ati lona din darile jang ati lona borun tarile jang e yirole aljang neji ina lomba a alkwa kerngasi juel alan kale jingi alan ila tarile jingi yani injwa nina middle scale nina al seg seg jang wala ji majram banyang nasko gudjul niti ne injelu alba kang ba indagara modul dio nes gut alung na ajuel ba alam kwa keranga jaram pena na majaram bayna kingi na dilo la l'école yani kimitilay yani nel kwa ngama so kwa dinga kuti kere ni na asa in kuti alka delyang na ma na deli futu de winerel alam ba ka an wala ina sing elba alan duo kere ke kering ereng nas il risiwi na el atika jato wori an alan dari asparba wala gal alan kayun ku ni ajiya bana borobi sangun kai atilon na kwa kilalan kai ailon na duwele lantalas ke ailon ara ailon indan jingoi na madele setin korona mesgal kai ngona kel na do remember ne nal asa remember barnga bago kangungi idini nes duobi duode njuruke na kangungi king rainga asabi bundul yenge al oretume na kinyenge aile kinge jundia nas juro jabel keringa kelgel na ilon nagal yi utuma kernes kundul kiwola na kien kutumin nina alai alu guta baw nas balung giada ay kania na kenjalung ay ni longal ken sifata griya yi ne ke ka dorai yi asanki ngalung indwo e al agit tulle walal sheikh tulle walal ornan tulle ki kasin kalung yi ken taringa ka galen fi kin ne mayenge al ilong ki halkan kikilal lakan wala ki otanga ho kan nas dele futu kindeni na nasur awsa ho kingiti lengi marankila alongiti aba illa lonki do alkwa kay nenga minga alang otanga kulta orage alkwa demokratie gria illa longa lang inna lang kalung asangi ngalung e ji ajanni marangal di ngarin duo ke nondul maranga bay lona jiyo to dorajanni ne duo ke ra zamba algi keri luiti kasebe se long ila alye ina jagingi indanji moy namasokke namasgal kayngo ina do dele kayngo

assona tane asso awnalom fi di rusi rumanja barnga dongay sunga ni toromaka dongay sunga ni ortotunga bibang barnga inanama ye na ko lalam ortotunga tari ko anyetting alban na bundul bibangal ortotunga ban na asarrayi ngaban na albalu alankien kutumono tabunko kinama yenge alko kien orenga ke kutume na irikanya bara dongay sunga ni borofotay gutfali Abdallah Adam Kaka dongay sunga ni sogis aming aljel ne na rimmenja isiba dongay sunga ni borofotay tane kwa kerngale kin eyinge nyetting aljenge min waryan kayin bara Ibrahim Ahmad dongay sunga ni Ibrahim Ahmad dongay sunga ni baru ale longalanke ngwa kul ratresinge barango na deula almuatan wal musawa dongay sunga ni namais ilong baraki ngona kin sunga jammelge marang atiyei nina alda njingwe mereng ati lona duoke na yei na ilong almati kwantewi na elo alye tala sitiel na fakkat kwa kernga si as undul baden keringereng alamati kayin na kwa kele na ila loli kagul wala alam kwa kernga si ke na jawngil na tembete sifi alan tumo alan ila loli kol aliyekin ila loli nina bara al kinko na nameleng baru alan ken kwa kul ratarasinge ila yelay nay ilong alan gi na ilong alang arateres kang ati long na kuri ngay nalang kalnga ati long na do jidin ton dio ati jang inalang jang nas ina jamba al matido karakan ni bamani tongan kitong alikel au taring al loli ina jelu balang kwa kul arrakang ina long bal kwa yogani al long al kwa kul mati arrakiki ng arengang ye wala gal kiki ng jarringang wala gal kiki ng kurong king kulle lon fi kul gis ker ker fi marang nama al ker ker kang kul si sursi kageti nina ay yani ne mitin nina tongkutum aba koro ke imba dalwa njanyo ba na aba dalwa ke ba ergelang emba na aba kitonga ke imba ergelang

0: en dulo si taga wartu le loko kirele anker ba. Nagal abe ilong nadaya ke ba. Tongan yutumo ba. Na abagal orake imba. Tongan kerba. Na abagal baranga ke imba. Na ababota ke imba. Kin kulel inange. Inang kwa alduri ke. Na sloa ke ba. Wala alduri den tarinyo ke. Banju munaji it. Duri kisin jelu al tabani marandeng real yefi sa songay. Kin namay skalong itya. Asan ki surusi inalang kagil. Jiu oranjang alila jang. Orande yang kung naka ila ang orang al abay na lomba nungke na baranga kerenga el netie yetaka ila tole taka luasin bulo marangong bang pal kaye na kuye wala gal yi na sabakawa marangke ila dora al ilon na kung ongal kay na kere na kele na riepo kirgol na kele na ila orang al sabakorongi wala sa korom kuli ila si kibarake ke barangan nama alba kirgol nama el na tarasing yero tarale keri nama logic gel e nyela ne nan kalu marang al otoye na kwasa al ilong na tebungage wala gal agidage wala gal ornangage wala gal otakulge a illu indo lo asake ba wala gal duala ke ba duin keri peket alangen noa alang elna wut alanye elna lolifago kage ayle kinga bulitia na day ngor rek kala na skay mel kilesi wala askay mel ba na ille algi do kwasi nyukille jawiti na al orresi nyukille jawiti na al jundi nas del dingo se lo se fegel na embele nye kuru asake ba kasbe se long abakel na surki ngo radio alam ku munna so ngakini ninge na ne jundi ne ki ngamin ki kuru asaka ba la ki kuru kansi kuru kayin ki a tabuasa kamba mani sei tabuas kamba na ki ka dorai idingi na duali longna ye tabuanga tabunga kernga api ngi ba den keringere inama ye na konjoli ngi pui aba otto ilong naji ilong na erike na jaw na kwa kernga kriya zamba asang ile risi julngi kasabesi long ilal sunwa konjoli inama yeye al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burinta bunga asa yenge lona stala donga kayin yeye yenge lak kwa kerenga lakke dente bunga ereng nas gut ila fulngiti wala na ila lore kakirifi alanja tokara ila lole inama yeye kwa ingilu aba ila lang ilong na duho kasa ya tala ke na kwa kerenga si as undul badenkili asang ila risikiwia ila kasepe ila bayena na kwa kerenga kama ila aljagingi ale longa langile duon keringereng wa ke piringa keng ke piringa kangu atikele ila lole almasila lo sitak bin kuria marang otto abak ilong nikikele na kagilia dying already ala ngin kwa al duoke wala anan kwa boru nyetle manim boru wa kirsimba kayen orengale kayen tongale na kayen taringale kirsing le kinyenge ze kinyesi jawlutia neste bundutia na manyenes orre nyelle duitia na mngis borule fegeli ki kwa mbele fuka ati ilong na guide ke na guide ker ngasi akeba al assmp wala altum kai alle ayindelin nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet ilon na bulindo ginde an kurile kan ji abajel anan ilong nayu tusu kiro kawe al kwa wongeria ilalo le besin dele mandini injeng na dermin o mandile ina jelu baka sa duri ke nas ulngi wala ka kasante bum mosot a ni na duo kersi el na lol lal duo kerangel ba kinama yena otay ni ndelinga nina al kayen wal baram ko nas nan jamelge erin indeling na duo togin na kwa kulisi ay yuel ba ja togal ne en rigal ina lombal duo togini kwa nyetini kwa nyegere nyetini inama yayi al konjolinga puy inama yayi al loringan kis kiki nuto nga kemel inama yayi sa deldin kwe in timel yi loringan al ridike na sulanga ilole kenge alkain sulang age illalong barnga asang innalang kalung at illon na dinton diyang asang injalong ila tala aljis donga jang tala ila al dorok duok herke na illong alang sijul nge ila tala si at jato illon na jiwuri jang asang di le roje foray nang kamya asang di lor roje alang di le buro bumba asang lon di murta kurgunga ay sinja nas o nas roje ati jato jia jamba na ila murtan si tari kuro yi ta duola ke asan ke kurgu nga ja yi nas je nas ila tarif ya kin na man yenge na uto akerkerge wala ko nga malala ani mude murtan si kataka asan ga omba inna ma yena otoke aba in guada in orre na gel alan duosi ri jawe idi ngi ki sense ko na tarif tari al kuel jalun kuel asan itri dele kira jaw albalan duosi ri bani do na makari nga kelel La, kala welba. La, ka mung iningi nas alom ba den tabune den kari. Marang aba elong na ila dual ila tarisi fingi. Keringi ereng kwa kenga na fulngi tiengis. Na endorasi innang ka, na endorasi innang kawe. Yi, ila dua ba el jahto. Ila lo iriaba kanhe, ila lo kiliampi ba. Wala ila risi kiliampi ba. Kinama kain jayimage asakikang. Innyalay. Wala kalisin kang nas duobe duo de los den sursi locally fi wala den se tarisi locally fi asan kwa kar nga si fulni kinema yenge al konjolage kinema ye al illona bullinga kit kayin al matiki kayin koran kurnyugo wala den gidio karinyi wala gal al yei nakayin atiki kuringan dorai nas kilalen si nelen kiwi la namen nan ko ni nama aylong al illong Alduo imbeleng ka na duin sur deling. Ka na duin sur ba. Marang, kendinga din du, ay kendeli, din ajazamba. Andanga ka imbe din ajazamba. Marang, jina long diaba la, kengkwa, alye na ka din mungi loriang. Walagal, duo doko astimel ba loriang, ka aldok iloriang, kuhimbarang asasasungo honga ilori. Alko ayengami nga, a duto ginjam annan sammay nas kerrek jam kwasi lori nga alba bagenjiti albas bas indeli adis du nga alamba kerreb yi ni na duto njam anjam ba basin basin jato banjo ayo kane kasa kawlin duwel ilalo nga sa dele ka yin kawlin duwel kinino as ka imba lagi marang ilong al erikene ilong asa ka yingeli ka ngungi idi ngi na sur sur dok ilalang kwel Oto insina sari in na jato in. Mara lodi ngang ki juru nga, aske yimil ba kilesi. In na mayayi, al oto ilong na kwa di nga kayin na stala kayin, na tala ang karin kwa kere nga si, nungi aspaliti ba, dora aspaliti ba, tusunga aspaliti ba, lo asjundi ba. Kiti nga sa lojondi maraning korje bila lole. Kiti nga sa lojondi, kwa rikwasungang maraning kwa lang, asan suruingi kidi ngasan duo kersi elna donga jey manen ngasan urnas inya kinama yeel otto yeena danjalu ngallong kinama yeey na do gini yundiana annang darangan kitong alei alan sursi koyinge kikilmanga koyinge na ila losi dele kuro namado kayin sinas ila risikan namas kayin nas ila risikan namatika na lu alka ang nas dile sunga alung al kadile sunga tuliang al kadile sunga riang asa kadile yi kinama yenge al utonga sunga ge ne kinya si jundia yi na duo be duo yani duo le lona stala ke a rjas ke ba alang a jundi ba lenya ngwa asan duo kersi ngwa asan tusu poli asan mosot fiana ngwa bara aljana ina duin kili yi kidiben si jong nas inir si jigu ke kerinao kinyela ge kintu melege kinsi walge kerinjawitia otto kenama yeyi aba kaungina kagila a maning ayenga sunga kagil sunga yi ayenga sunga kagil anang ingwa almin kayin salatina le kelingi ne kundu le du inen aba jelna jumong ban jumong kwa ali lona stala kin na kwa kerenga si tala le akayeba kwa kerenga si tala le akayeba aka ye basan kwa tala kulnya ne inyele el tabunjoy wala inyene karinjawi otto al ilong al dem buru nyeger nyet in gunni may ningal ki kay ngoray ki da ngeen kirsin marandok abakel nek gila nyeger nyet in nyet nga al foya ki ka do rafoya ki kila ko ranga foya ki kila ko ranga foya al dele joy ngi akeba al duo ina ko elba ala ngi long alam baraker el yi ne ila lole fago inama yei ay se jitiya al ki baran ko na gaming na ara akeba na tes akeba na ko kul ara tesas giba na ko kul yi ye ila lole kul ara kimba kinama yei na konjola ge inyala al kwari ki hologo jungitiya e jungitiya ki kindora marang aba elong na oto induo el na sare induo el na jato duo ker el na kwa ker nga sik kayindok yi kangung yo kan in idingi na ayenga genen nanduitia ba induo undul na ma den keringe na ma en sib en ker ine na mas en jawla na inin tabunje na magal den kering duo ker el na ma inna na ma joina kanya ka gi suni dia diele kwa ngi staringa fulngitia aba long na kay njuru ngale kana kagila na kwa ker ngale kagila tari si kwa yi nekulwe induo ka tarifia intille marala ki kahele kila langa kayimba anan duwe nangwa algagil otto induo ka tarifia majra marin ka tarifia alkenga kini ayenga ni yi nekuriel tulang lala ilake ba anan bang awubas innala manje awubas maranga bay lona otto induo na sare induo el na kiyentare bugile bang kumun tare nga kerkerge kinnama yayi al illong duwa bi duwa al illona stala ke barnga nas tala ke ne ilong al duoti nas jalunga tulenga kay al kwa sifata kriya ka aliya ilong na agiti wala na ornangi wala gal na umdai yi ila duoti al kwa kernga sis undul kile na makage kile na mayenga jalunga tulenga ka ngungi idingi na ineriye kwangi na rinamas namas kona kwanke na kwa sungage yi dimpal bang kwa kernga kay wala gal jimati dog basing ayenga ja ninal kidik incoming do mbran ki tole incoming al ilongal kuring dokai al kuring jani yi nailon fi inni namay otto ini sare namay jawlingi na duwo kersi ini kelelan se kawrutila mara lala kila kamba madning ile si ja marang abaje na jago lia ilong alan dile kabe yi jile lo se kalas ajiwel bayle belesi almati do mbren yo lokere mbren alangi ini na jato alangi ya yi jawlingi na duwo kersi ini lia jawlingi le si kwas kineli ba inama ye al konjoling apui yani nama ay long ninal beledi ke nas degisi deng awosi tari yow marang keri kwansi as jagiti ba asan tari yana jagili alba keri kwale jali ile sinamat jabina tuga ja kinye lake na kayong konjola ge na ati ilong nas ki kilalan tabunga kilalan kang na tabunga kayen tabunga kwa ker nga as kundula ba alan diyan keringa ing ati jato ilo na ituga fingi wala anang ilong yi na yasi otobas sur simway ba ne tinte buyi alan duri ke ne lo wala ila lo urinisin inama yayi na dan jingoy inama yayi oto ore kwa nden jingoy lobi lole alka na ngami ki bayna sa kamba bayna ke impising ore bayna kesi maran kiye na illosi min war tumo wala gal na lewengi alan torikel ne lole kago kwa kit ale long na tebungere kayin wala kwa kitel opunga kayin alan kakawa alang gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alang dukere inama yayi ki to no mas inkai ne kiro dule inyala yi orre kwa ati lon na kayin to ngale kan na kayin tari ngale kan na kayin otale kan alang dokin dora kan au tala si nas della della kaw au tala si nas dokki kwa ker ngang a koranga kundul a aso sama majram bayna al inam bago dongay sunga ni na tawes aldi a ali na rimemba na bang na rimemba bago na rimemba ilalong din tala si ali longa sanki kwa njenyu wala jwel ala din tala si din duwa puja na njwala nditini njabung na mayena yungwa inji ngole al kwa ringa kain na yungkalanga na kamala na ogola di ala ndien tala diti mbo na kwa ringa kain na yungkaminga ala tala inala lomba duoto gini yesi albas della della kawe nan makoyel inedio asankalung jika es remmenjaw elejelu alandin taala ditining duo puya wala galinje nakamal na ogojaldo na ditininjo wala ilong asa yenjalo la tala ineri al kwa songa ansaba pingiti al duindong ake na saregal na duimbara leke nyi na dok aliei na dok duod lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwa ker ngake nyi na jawriti keringereng ati jato ilong na zesi tabungwe yawla alang duori kenele lole wala dok ilong alang dil lole nina al kwa ingama alang kul arrataras kang alamba nyameng alamba jijang tetebe wala gal kerrek bi kerrek inen ko rodo no maskay mona kay nga na danji ngo ker danji kerles mosotka na kel na kagil a ailong jingo imbereng ailong yi al ilong alam kwa ker nga sitaga yi jundul na ile lolaja ay nin joy ngi kila kwasi inen ko rona kay nga a na le kay nga na kagil ay ye ji ay jurgulin al ilong na ilon na tabujang wala ilongal na agidjang wala ornanjang wala yani enjo anang ilon na juranga ngirijang juranga riyel ko ngeme reza shabab yi ay barnga kernga sa jang dingeri ngere na jelu ne jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yi na lodile anni e wala gal elle uriti so wadinga ni na liyi no uto ken sunga kin kisini hawi ila lole alan kawo jelula jurgulilla bas la yaw wala jeyinsi na enjewing la alabaka ndelingi nalambau jato alba juro na majumong na duwo kere ke balangile lole duoja inen kuro na maskay ngone kayinga
1: for ring radio for duole mera mang na abakuringa.

0: kese bona willigin bumo a domonto dok abundiba a marantari kasa ola tari kausa a baranga asois aming a bara mubarak a asois aming netane dogis aso aming sei kiki dayin sare a ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit ning kago a tabuningo nina albaye na kaming a marang yelay nina lilong neki dayni atin kwalanki irika dura kelan gukwa marandele kurukansa ila sikalonsa putola keya wala kwa kidok asailon na stala kin inza kelingi e den kurosa enke ngalangi ja e ka aldoingi atika elong na kwa kerenga sis doing kering elo na kele dula ke ala ngukwa kin koyinge na utum kin nyenge ale long na ingelen den dangalage marang kiyala ngela sipia a kisei otanga sungage a na daimba kona sipia marando mo punga dielege a bara nuruddin a nuruddin donga sunga ni asoge samin na tane dogisa swamin a mujahid donga sunga ni a aldo jelna jago a abdul munim mohammed aisi jemu bara donga sunga ni are sangalanji domjang a jensi na jundul donga sunga ni a alhadi don alhadi mohammed dogi donga sunga ni asoge samin albelna bago barnga a nama mosot kaw aljingo kerle kanni illalon al kerngasi al duelo nas tala dongake wala jijen nas tala dongajan kwa kerngala janna dien kerina jurgul al kwa bas kaminga wala juel yi alangujja alanjato illon esenjisi le tala le kanya sunga takatini a abai illon dog na kwa dingasi a nenal waringan wa a illon na lo enkelikawe asan den tala si wala gal dem musulisi a baranga elnes ki rigingo a na local impi masindo bot arandu kilul a idingi na tala ridiroy baranga na jayin kulsi surri na erigal alke deling ina lomba alambaki ina ngote enjelu din a din tarinta bungade la otanga kelele songata bunyenge idingi na jial jang tala ke din keringere na kwa songwang dile nuyi kay na oton sogille jurenga na kanikin na nyet albaylon na kurro kwage already les nuyi ke orren dangala bang jato a sareng ken kurro kwa bibang kin yelay alan kidok engwa e la kalamba illole al innange nga riker nuyi sangana ba la au na nuyi janake tulen kwa kerngale barnga kerngale jarunga kerngale maninga kerngale kangungi alilong asamati jikien jirgingo idingi ne jirgungo ke kirni jirgungo ye yalko ngamya dongo bi donga aldito karra imintia surin kuroki kan awune inalan kalung a nama dokkan itirik alandok ilaleko a baral hadi asois aming a inja e asois wa a ilalong nina kwa kit al illonnos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang a ilalole kain na at ilong na duwelo na tala duwongi na jilo na tala jan na kwa kerenga jungrungul alang ila tala le kain ilalong in tala alba kitin buderigi wala tin sunga kwel a iniri tin sunga kwel tala tin kwel baranga tala kwa so makawe deng tala kwa kenging a iso makawe alang kwa deng gutkawa inalamba asaki eritok aginti wala asaki yontok iwing wala alamba janghilla oro a namai inkilun nina aljelna oto kunduonjo ila dok akeba abailo notori duo anyangaba taga anjeba kangwi wengamia annan duo ngiro duo ki alangel denga kang mane man kim kungin duo ni giskul nitia nama jannama kungile ma kungine ma uringale uringale nama skilli ankanya aldien duong kwale songa tarai ni jato nama kin duong adenga nama ikun duong adenga alkarra duitia nada kiyaiba nan juta karrale jo kangui ila ideza jizza ta jiwi na dursi jiwi na bursi jiwi na mrs jiwi kinkul na makai yi at ilona kin kin otange yi day njelle na ki jiwi ngawe illa londo alang ilong nina altalay masuliesi alan duosi den kerin ilong alan tin sunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang kikalla na kawkelalen kaylana indelinga kwale lona yeng kuringa leke ingwala talas dongake ati long na a neni na erdike dok alko engamal duo orembay kida ngore kelala sikang marang askalum bana jungiti akela watata na ina lombal duobi duo sikan nya dok baddelay na mabadike alba ila ba sunga toy enga wala apo enga na magal duo kersikela na orremden abbakawia yi innarang na magal ne kila ka kweli na madogi yey al ilong na jiwi ngage ilong duo al ilong na esi ilong na kilol na duo ilong sa etala ke kila kwasi alankien tin kurra on tin kurra kangungi asan kila wata sikiwia tin kurra kangungi yi alang sanken koronga na ken kit al kritia na al kritia na kalenin kulo na kalen rigin asan kila si denga rakerengeli marang aba ilong nina kin alba oto duo ke naman kaldangin nangu sare ki albay lonay duo la donga kuro namako ni nas bayen pilan sikel bayen pilan tori gele lole akenga ba mining abas sada kamba namay donga kuro donga egi kuriti idingi matika ni yase matiye kiden kilman di intimel inerina ka tori ga aba ona ka dele anga ba kwasi ki juta isingare wala atiel kasing arri ila manen jol kwaringan diyen kilmenti yini na ila lolay na ma irin yaran gari kwaringa gal kalikawe a duori ke arobe na bani alwa bani yero asade ngri al ma ken moto ine duel na sare ine irije giti na ki inala na ma duitia yi na soka duitia na mu kum na ki tin nyet korongan diyo kang na erita do akeba ki nyelage aliena otorok kayin jay ngage ay ngaskang na konjolan diyo kang maran kote nga alam kuro. Maran doka ba kaungi na kering kagila, kin ayenga nina kile, kaina enga. Ila rongal kwa kaina kurin na edua sa tala kenga. Ila tala yin kwa alam ki kinkwa ong, nas kinkwa si pulingi, nas ayenga nina kingayin, alam tawra kuro otomati dok, na kela na eskara. Kasi dok, namais ilong, nina sa kain nas in kaimel, duo ala keba ilalang. Walakal anang ke sursi julil. Innama yayi na sunga takatini kin ota alan jiwi ngan dukai na dok alan duobi duoke naslong idi ina ngaminga a tari bitari kin ayengale al jalung kwel ina la lomba al duo bes ho undul tusi alan kari dendio naje na kila ota sibia ka gis pulngi tia kinzi ali ilong na ilong alan a iratari alan ilong alan duo menin torik fia alan torik fia ko mumara sakriya a kibele fuka tare sa jiwi alji torik ja nas jalong marang abay long oridu na torik ajara ba den keringiring ko lalan duo ayanga sunga ergia na ile risifia ile risiki ka ke ayanga sunga ergi alam fia asanye tulle iwi tulle sa iwi tiki ka skoranga iwi ti ile long al kayin wala akayin ba awuna kan na kurgulin barnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kinota sese kiwe mis dokenga min dokenga dokenga ai alduo ilon na jure nga kingi kila otanga si ilong a alang kain talang kila lang kila kwad zininal otodo duo minye na good fiengi na mangel na kiso kari yi kila otasi alang pianis iwines inala long alang na lomba alba otanga hongage na singa alomba wala kwa kila langa singa kamba kila na mahiya idale na sunga korungi mitelakein aba domborean kito kurgul marang ilong ki orekwa aliana ki kere kaming al au nas a jabil keringa kello na domborean yet kurgulungo albat domborean atikinge al kwa bullingan keria kurgulungo kwa ke kaskiwe kwa denga keinan duwe tare le se yefia a namakien tabunje yi na ke ngotang tes inyikie ila nama el denja ingresi nama dombore rimbe mpia kwa nama zgut kawe kila dora kwa dinga dok nama kenga tantem betes ini yi dombre akingal alie dok na ilong almilom finge na aldinga ke alquasis ini alingang na kiyang ayanga sungage al yei ne kinga mengal wonde dombre ngage kila alie mirsala nyet adem via kila na makage ne mes dok koranga ke nespulngitia ki kila koranga otanga sungwa ke neskiwiti aba kel donna en kwa alang kurgulungo manendo ko karanko ba lonin ko au kerinin ka woni dombre anto yangale nakel nakisi keril a duale long na esilom fiwu kwa wulja a jango al ilonga na tala ini na den tala sunwa tenjige ke na bibalon si orre kwa idi ni bi orre urtutu ngo bang a na urtutu ba ota kulisis balon marang gudle to lekaw na na nyer nyer lakaw en kamera do reyi jawi na kinde nga ki boutenin touran jaldi ba ala nyer nyer jaw bar nga baso itinka torsi ang yani reita ayo ne me idi ni a duta mbal ki galam taria wala haja yi aba nyer nyer jaw ba ala itin dule tan aba janas ei nama jabun nama ja nama jaw sar man jumun kul sallai dai le nakina lang ja to do ala njos reyi jagi nama njalan kirinje nga kinne ma yi kinne ma kakwel kinne ma kwel ala ki do otanga sin nyer nyer kaw al gut kaw awuna gusiki sekaw na nyer nyer kaw na jurus kirin ko lutine de ngar kere ire abakel na musa nden tala sika gida musa al yasi lomfi ta elo na mirsal fiya asan domo nga fago ken alan sabba na alan ken ala si lord rang al yen jige ngale kay ile tille al ye en nalang en na manya nyanga dok alan epu en ken ay ngale kagis pulni a duo kenga namin itti bawa na sinye si deng ibrik bow na sin deng ibrik bow dem majrin kwe nan ke kilongye lo bi lo abel lo na ye dulkiti ila kagis pulngiti otan kul alye fi yi yesis pulngiti na kiye kadnia na kiye kayngitia na fulngitis mingal itti kenga namang musa nyanga na el alantoy en namang ala musa jena way yi ila duwa bas kiye kayngi ilalong al ilong kino otang al jiwi ni al tintu sunga kweli. Al tin sunga kweli. Eh, kino ta tin kweli. Taala tin sunga kweli. Ire yele ya, namo Musa ngkering runyungo. Musa yeyi, al ilong na lomfi nken sartang nyet yesi kani alkuwa shiriye kariya. Na ye rimen pia, a lomfi yesi ini, rimen si fia na ini longale. Na alel na bulo na keng ala kayina kila katamule nga honga kawe beril asal lomfi si asoko ngil. Na ma kele na dieng yei balonsi tulen dien nungi kawe na kayina surkwe, surkwe li na yi na konas kawe al die lomfi. Musa si albel na bulo na kwa kayina kila uto kawe na makil mafia na mayele longa si jingi na na weyini. Yi ila lole Musa mingile tilde ben duo kenga alye ilong nas tala kenga na alang alang tala baw. Nang kenang ila duosis kila kwasi spulngiti. Nesin kila kwasi spulngiti. Nesin kila kwasi spulngiti. Na dembara harunzi. Na masin spulngiti. Yi ala ngut kinyarang ila tali kawul. Duo ila almi yeke kire kenga. Na keng ayenga tamma. Yani weenga tamma lekei. Na kie inalang kei na itikia. Na manyanga na Musas. Keng alasi robeta na nyanga. Bas kei nga na kie nkei. Lita la alia kalas in engana toyenga asang jena wai yi Musa ila tahala nama ila duosi ini. Alming itis iwi. Ila long keno ota ali ilona duo talan dorak den dorake. Ali ilong ali ilong ali ilong alang urgulin kisi alang kania. Na naningi. Na ila longa tin sunga kwel wala tung wala tin budde kwel. Baranga keno ota ilong alang jurgulo age. Kinema iska pulungitia inges pulungitia jie aljang. Dile ton diyo jang, dile tarile jang, dile lobi lolo jang, rile kenes den tala donga jang, ilong asam nungi jenel, asam tulle nungi jendel. Na asam nungi jenel dok, asam yanjalong altin kurake, asam ila duwe ila risiwi. Dok geska pungiti, ingis pungiti duot asam kundul alang ila tala leke, ali long asam ila tala si, longa na alan dele kafia, alan tari sunga fia, wala alan sunga jegila, ye kake ingel ingi, liana el na ila tari sunga. Kayungo sing dok itirik ning corona mas kayungo kayinga nama gal kona kagil ei na kagil ye ay long al ilong at ilong nas tala jang ila long alang kwa kayin neskereli wala long bara alang kwa kayin neskereli nama dokel na kagil nama dokel na Musa le kaungi ei ye Musa kafia al ilonga na ila tille kenga
1: ye lalong al kwasi kwenyi wareng wala ka al kakiren na sin kakiren na magis ka lompi kwandio yi orenye le kasi ilo yi na mirsala ndiye ngulang ka duwe si ala welba kinan la kamin wala muza ngwala al bela ka intile al kwa wel inenin prosetting na maskay ngone kayinga.
2: Radio Samar Dienton Kerkwani Au Kibian Naskay Titi Nabundi Naskianka Nyetting Kelkam Kikin Jurwan Jerry Na Auna Kibiankan Ela Wumna Songang Kikwela Lang Dara Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Naduk Ilole Aukinga Senes Addem Ba Ka Lole Kaim Botalenaman Kainyar Gabale Al King Ina Al Yei Na Dain Dara King Ine Na Au ne kijinkan tin bitin lobilo awunes kebam tarasindi al yeyi ne kikana kirsin tin bitin wal yeyi ne kikana kirsin tobito alangis kebam tarasindi alang kain kilmanga surkin.

0: asobarnga kwa kulgis aswaming albundul na remembao bara Abdurrahim Maham Ibrahim donga isunga ani purpur mongwe dogi donga sunga ni aljal naja kuna remenja asoke saming good falling kwa kul na kwa kul alkiyong konga irikigi kulgi donga ani kisense tala dengu irikakirei na tala idini na lomfi na ikinga si tala ini marang ki orre kwa dengu kisense kawo wala tole kurikuliti wala denga ratule karanga asenga sunga ina ngi kwa mati tala kinga si alge lomfi ini mintin ilale alba adam sifia ba tala ini ila na maden tala ye na dembal da skin na den katapke ka asogis amin a kanne alanda ngi ngole kuri al inkwa al ye na musa a yesi a mirsalanta bu kwa ngi na yesi lomfi tala ini illa kwa alan kwa koy ngi na skara wala ji otobara injelu din tala le aliyena kingwa jila jelu alan din tala sajang ilonga san kwa jena ske garing na skara wala injelu din tala alangi ogo jal dona ditin njabun wala na din do puja na ditin njabun na kienjo a musa aliye innalang engana apu enga a na nifia na mziken alasi dokera ila tala le a alminyei a dengal disitu lesbalung awel balamin kering ay marang dombore bona bagil al jurokeria dele a dombore jurokeria dele bona bagil a deng a sangal we na osna wal kwa we na sabekeria dele tulem bagil a yesu ngaiba abay lonus du kuroke banyet ardem piana jegil nais pulngi tala ay lonki alang ay kalonki musa ile tile ye epu enga na kalas keng ayenga nyenge na leunus tala keng asa tala kenga a ila lole a bara a donga isunga nisha aljel na jago isa a isa a nama ela ne na asa kwa ken ala sir roja fanas inder nyanga nama nin kwa kin nan urukal de na kinges durin dio jel na kagis jel na kan gang jaranga jel la kiki kan dogolan na kai bay mon kusum burin dio ki yani belenas adya ke ba kin nama kalifin itia ala oto ilong ne duo ilong na kwante bui belenga songa kai na undula kerin yereng marangi jalon sa keri aljaw nina aliyei nas dai ni konafia wala dai kona jadu konafia ayla gurleja asal alal lomfin den dora ilong au nakikela kwala lanko alanki korangai nangena lombal hoy musa aliyei nala longa kala lia albakele nakile boringole kagul nama kwa kumena sason opuge na kwa na opuge nan kurage nan sigal kuruke den majire aliyei yesi yei namindeng itti dancing ibiri bawu na kin talanga sis innala ngi widele lia litele na mabulong na der elena der foi na masen kwa asa jawla ji chu na jo na kwa joingi kit aisan gut kawa alanki na ken kwa pungo kin sikirul alanki kwa sikirul yana manyana kwa na kila sifia indala ngalbazia kwa na manyana kwa elo ilo alanki na buru na kirul alangut kawa asan tien sursi kanul na alandiyem burunde orokawa kinuto na mes impingite delinga lilonga na ki otto ki dai sabba ki eibas oredum bi oredum in aldisi almentori lomfi musa sispia elalonga ken dinga ke ina dai ngiri ke ngola ke mba ki otto rogu naran kalon perra kenga wori kenga yi maram buruke elalong alduo ke dok ne ilong aldu ke sa tala ke nasin duosi ngwa aljo na kwa jo yenge oto ore kwa ile lolsi ki was nasin kwa baina sa kambalan ki aisan jawla na esterifia ki alkan la ngi maran duala ke ba aisan terifia na kwa benna barin insi kwa aljo na kwa jilo ala ngujo kwa ke na kiyana na mburu sikirul alkenge na zieng yeki kwang kwa ilo na el ke enkel daga na kay na kere ya ju ila le dem majirkenga ilingi nae mlea Musa yepun kuruwa sikeba. Toye nga kalas. Nama, inkwae khai, alinjae hii, aljidirinjo hii, nakana unofugo iri ap. Ki imbering, ala ka lomfi ini, na kie roka apa, ka alamfugo ap. Hii, na jo, naka au, nalkoyunko nga lomfi le, riti, ni jina jir. Musa alfugo jafa, ila lole, na den, tala sistimil, kede entu ingila, ina kwa ba, alang, ono kuru bere beno kuru keringong na rina ungona edu nyombulu na usun kanal to yenga kalas yi na manya na fugo iri jafa albe ilona konga iri jegi na lomfile kola kom den kel de ila keke nkwang na mako zi nyetin gringe yo na majuru albe se konga buena al idin na duo poi na jaring ila albe konga dungo fi na mazi yensi keringa kayingal ila lole na mako akayin ire na kurol na made marakenga harun na akuriki na hori kringi na kiyekin na makem fugo kafe na makagle alba ilona na musa buona konga duja hi kien kwa sinema screen tu yingundula alba kal konga ire jegi kien kwa namas gal kwa screen ka ngya na mai kan ila to lalai ba ala ngin nang yang delin kain kwa ngiri hi na mai ge na mai kwa ya kwa taranka alu umu khalas na jumo ke dual apuya ke mumur le ananga ilo mbabungil lakin marang yi al ilong nazie ila tahalasi musuli le sikilmati melin kin kwa da makale runin ki harur na ma kakawe na maskito makale na skaye na makito angiri kan masin kwal ine jong albaye ila lole on khalas lia na madu kolue na dok aba ko iri jegi ki bering alan songa on bak pingite na ko ngadu fingitia na makale na madu dik donga suru ongo na donga goro ongo na makeng ko ngasi kabena kiin katabang iri kaye inyana ya alkingelu tahala abadiroi na ga diraja mbalan jabun na jinjel wineri alyei na duengo resis kirel na duengo sursi kirel ala ngut a na kwa kernga si oyingi na ka a asang ilole irlosi ro ap kayla kelele ne indelinga wala akayimba ji ay jelu ila lole alkele na jesi kitonga kaye ne kutonga ngiri ongo na duori donga suru ongo na dendonga den katabja na dikke gorong ero ongo na dendonga indigi si katabja nama derdie nama nyanga nama ni kirul namang dule arraenga alba dule arraenga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel illore kasul jemel orreduong keri ayla ji kura ottawati lon naski dayim baru nas dayim baru kanna ila lelong kungila na duobe duo rokonga ko yini naka ine na annaki uto irsing wala ilong asan duobe duo keren tala inan tim annang ay nyokeji ninal musa nyokeke nga na kenga yanga puñi illa ko alam bari jebbia na karina ongo wala insitimel insikaimel ki dayim baru al dayin tala inay kinga lompi den suru le fiana dengi irinyo na al taray na al balday na dayin katab kay ninal kay mbar nga ruunga nyenge na kien ku inga nyenge na kien ke obungi ni kien nyanga iwa nga kay ne kien dogolas ira kay al dayin talay ila tala si kay melsaki ila kalu kasa en talang asan duim baras teria a na el nay salgile wong na salgi iri jegi wal nay dongo tine rang in walal ka dele awi na otenga languro wala dog injelu la ila yalaiba kadwo to dog siala welba wala dog injelu duo kere duin kering ala keba it alanka inwa asan el na jato intala donga ani nina al musa yashusi ini yi na ye anga namang ila der ero kinji wi nga ke bar nga security kini long alang kurgulin kitulle alang kurgulin na asan ingalong tala alkang dilding irina kang ho ala kamba asa tala kang guta se al kaw alan ki koran kit kaw alan de ngar karang guta se alan kaw ala ki kit kaw alan ki kinga kurro ini idin ini na asa yango e kona fia ho aspia ba ki sespia ilong alan ngin nala long ilong alan ngin nala long bara yusuf donga songa ni shalke wala khatir gile kiri bara ko da iri alang ardenga asogis amin na tane dogis aso amin kamis isa kamis dongay anni na are sankin yele ke barnga na bara yusuf al ilong na tala ilong sanki ilong alandele dagar gar kerel alan duena ko ba alanden tarang kerin sekiana corona je ko sunga kan na kayen tala ngasi kundina ki kayil na kanni kwa songa kang na kain talak na si tuka kuriti. Marang abay long na kanina dombore ato yung si kurgul. Nina dombore juro le den di ota songa isang pulingi. Na ba kel nas gawutin ka bang kumong na kenota dayin suri risinga. Nes ilon nina oto kikang kela lang. Al ilon na dayin burukin uto aleke na kain ala kin uto aleke. Ji rais jang. Ne din si are jang. Ji ay jelu. Ilea duo songa to lei. Al ilon na ilong na stala donga ke na kwa ker nga kerina ske ba aliye songa tulei na jato na maye wuriyen askal mo kwa arkaitia ji ila jelo ale le duo songa tulei ala awuba ni alang urgulin kisi alang elna tala donga ini wala njelula al ila songa tulei alang duo tsikel al ilong na urgulin na kwa kele lang jawriti wala dok injelu alam bakang na duo di oroke le sare na skel wala duo nin ko yingi al ilong na ila tala siki ay nga sunga fia nina al musa dem majir si nyo na maliaye el na tala donga ini kinkul ilong utonga gena kay njur ngole kay na kay ntari ngale kay asan kay kilma le kay al ilong asan tari kaw na ala ilong alan kutumo na tabungo ka bar nga donga sunga ani na asogi samin maram bay si long al tin kwela langi jahal a nama wel kinsi ji ay jelu day njingo na mayene mbeleng ji lelong kinta ala ngale al injel walan duok dikke nas dele jel nas injwa al jel nas jirgingo wala injelu alan din talasi din duo puja na ditin jabung wala gal na ogo jal dona kamal ki na jija singona jo marang askalumba sare ilalong al sahilla jawruti alan den nimajong wala doragis bas indeli na jabiti kin na mayenge al yen sunga gena jurgungo age ka asogis amena da donga sunga andi baranga a albel na bago na mes ilong alangi lomfindo nga undi na anu tingi jala namagal sokerle abas lomfi runga faro nama kel naskaiti marang ingis wa ayijon na din talang tulen jagil ayidigi idingi na tala kwa sunga an tala musa al kenga orrenyeti nden tala anga nas donga kenga marang otoji orreduo lobi lo aljang orren si tala donga jang ina lomba alba jiditin jang ate pal jang ati diyo jang orren tala nas donga jang na ilomfi min torik ini na ila tala sunga tenjigay ila long alandele
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة

al dueling idinne ki sense ri al kwasi ri janin tori des kenga ba ina al kwa kami abon kai ngwa zaman ri janin des akeba nama ilang ungina tori nden tinle baja kenga ba alan duo enna wala galji al iyan ko yang asan gi injalon ka duingwo ko si alan ka ango kikela koranga al ka welingi marang idinne yen kilage na bas inkal nga daing orenden buling al daing orendio ke na ma inkaminga ji alang ba jong na ma din to ngwa ile duo kane al ji jwelingi idinne ji a ko eni jang na bajas gamba alang ile duo jwelingi al ji jwelingi na ma kela na idin ayu alin kwe asiyanga sitole nga na kela na ji sikanial ji ide namas injin kinal ku ngal gene kane nam tabuti binjabi ne diembele kel jam nama gikania nake nganjo marang aljo liana ke tomba na bou ji as galomba wala ye ji si as lomba wala din kilman dio kila udonga as ji janga na jawengi surungang arra aberengel ba kangi idin nake sense ila kenga na bidien ya ji a jango ba wala ye ji si ai jango ba asan bi surunga singang indalambo kai ngala na mai in u min kai nguwon den ti lenes kai nakien dogala kani si na mankien dogala ke singam ba aka ninyi ba asan kundiya ne yekilalan fi wala gan ne yekilalan kwel ayye kwel idin ne ji al kwen yu jang na manna na itin ninin takajenga na apajenga na sutonga kila jumong al si juse ang uto ake wala gal kaki sokotibu kwa leng ailang kangare basing uto ake la jang tulenga aldin kilman dio mingwar si gi jel ngingi na juwe ringi alanja ila ide nama jawangi nes injayim ka duwe sure mati alduo ki jalunga kila kuinga sika duwe kilman dio imen na wele sangis ye kasi je kwa dinga kai mungina yin kwa ka al duo ila wel alan kurrai kwa dinga gal nin duo si kembele ngalen girin ka wel gal kembele ngalen kulwe ye ka bele ngaga ye resin kwa dinga gal si in kalwa in duo so te bu kwa len jingel sa wala bang innan ke anaka ke kan kwa dinga gal namas in kai meli ka in duo atingis nyanga kaki aining sur taga kaim belenga sur rigingol inama ilai abai jisi kundi nas bajanga nas taga ding wongwe ila si jwelingi alji jwelingi marang kain ala ila usi askal ngingi ba kekila sogale marang nanti nile at ji tinsi jang nasi bajang kangi idin naki sense aba ji ila si ajaba aldin kilman diyo kenga sogatabukwalen dogban jang namaski ila u jaymel ka al eridike na taras ay ba duing surle walagal alki ila duwa bongo na utonga kainas gizi sergivya liana maji jang itina din sur sursi lo menjaw na injamin ka al eridike duile na sergi dini sursi injalung mati al jijan na sergi yang walagalal king din surin diyo utonga dinga kina tole agaba namaye enes ila njisi king kwa ene njige kwa dinga galsi inka imeli kang ungi duin tongin kwa na ikasi duin bajaka niyaba na ikundiaba alang jijo na di nguon kwe ila joingi al jijo elingi min war walagal minkila sogale al ji iti janganas din kil man dio jey melengi nama jawngi na injwa doin to yin kwasi kakas a ridilla ke na doile ngke naska alumba nama yien kasiki ira nui kelwe wala kan ungi na inang indering marang ila lom dingiri afingi tiba kaji alkwe jang idinne jisi din bajay kaneba alankin kila singanja alji jwelingi marang kisense aba ilong na bajin jage kikangi idinna kinkojoja alkwe nes indelinga daing warren diyo na mando kain surungaleng idingis indelinga na duo si dem bajakaneba na ila duo aljija na dinkwe jaba na jani na dinkwe singang shaure nga jaba walagal ajundiba asanye intim induo si ayo kwelingi albanyanga na ziyen dogola au na iskeying walagal sintokeying ide na makiembele nga sur irinya na ye dogye si kikilman diyo ila ankwelba nina ayye ila si kwelingi ayye sinyanga na mafingiti na sibele nga kilabele nga simwa nga agiba na makweni usi fingiti na kilma sondorak fi kwa di nga lo ila lekaw giti ya na masin kweni usi inkwa
ji maman ka aila weni ba din to yin kwa gane kani amin wela lan jong ki in dora bal ba jong na aba jouba alba jundi inama yena yani pingiti na kwenu simin kilmandio iriune yesi kisimin astimel ba kangi idin na kisense abaski in kalung asimin akinal bakke idin na lomfiye min war duobi duosi dem bac ininas ingwa ayi duo asi backe marang ila taras akenga ba alanji din kwesi lo ila lejabi na jundi na kisogote bukwa komala inama ye anga na min war kainga ala kawengi namay dog ine setinin kwen bano na ayinga nas daim beleng bondesi kage.

gi Ines Gemba gi al ridike na di le sergi da mbelen bonde na mbelen insi jem gi al taras gang ding iantong al janga gi tules gang di sur ina jagilba gi tulasa jamba al ding tongin kwa kele ne ile duokani al dia jueli ba ila Ines Mimba al ridike na sergi ke kwan dio atin jang ki kelia jamba Ines Gemelba ka al ridike na duile itti idi ne gi lia di sursi iti yelun kwan dio aba ridik nin kenes ilong inti kin kwa kul al tarasge al kadien dio ang marang al ka ang sergi ang marang ila duong deng bisay di sursi as geldi ba keng ang kangi idine ila ridi la fingiti ba di la fingiti al kele nagi ila duo kane nagi ajweli ngi ba wala kidin kelmang deng taya kenga ba inama ki kwela lang kaungi na kini kirsingo alang si kain apanga si inkwa al au na bajke kangi asen kain doke nga si akigiti ba wala gal kain dogola si askigiti ba alang ki kundi na siyem bajke marang ki kai korangani kundi idina akwa ikaungi di ana inkaminyo ki ina dan bulingi na marangji al kweti janne janes kwa apanga si injwa in ari innan taras alaiba baka ngiti anes gisi in kaminga gi alkweti yang gi sot asa jamba marangi al ari kene jegina ne sergi aramba jawngi ne dinguta jumna jong marangi la tekatina ba alanki innan kaw kangi idin ne ki sense kai ngapanga yeng madinin joro ngaleng apaki ni marang yani ringa na jeringa kwa kilesu nga jamal king ayeng dokenga ge ne sinna kaulitia kina makwela san yanga si zatu kayngo na kundi na kilalalle kurol maranki ka korangani kundi alan yeng kilalan jeringa to yale kurol ayen diele kay nay kinga singan ka ngidi anes in kaminga ki al dokke kan kain kain belenga lo asa kayimba wala gal kain belenga sot asa kayimba na mamarang yanga si inalomba alan ki yanga si ki duru ka ngine si kayngo nas in kwa kien korangaki nal banni al tulenga alage ba lolo ki yanga si kaungini neski si minke ingo neki belenga kisin kwa asen yanga si minke njuru ngalen iting kwa jejevya na jundia idine ila tile ayye nka inda ingo rembuli nga sa jawala insi jawala na gudal kawengi ba uwa matin den dombore leke nga na uwa matin den dombore ila lezatu ina kawengi ba alanduo yani king gudale nganjo yen kinsi inkari ingi al turu ganden gudanga marangu madin den dombore lele somale kani na kani kela soma yeng si ringa bisara asfaliti yengi ba baki kela bulinga kani ni al kela dombore ali la dombore den dioke marang abajan na jingo baising inkwa den arasi ka indalang asa alomba ma na idin na yesi dog indalang asa kaule ba marang na ki walaga nanti ni le kwa kina sa kaule na yen koranga sunga nguta kawe na si dog nguta kinsi taraska nga kina maskin gutale utonga simo ku yuti na kundu ne skai nga panga sike nga kengel kangi alang yeng dayngiri kilmanga sondor a ingi ba na ing angul ki bagia sa kam bedie ngereng kina makwela sen yanga si ki koranga gele kengo alang kundi ne die nungi leng ing kalunti ki asa bagi kang marando asa se ing kang asa dog baj ing kang asa nyanga si utonga se nga kaming kangi abaki yanga si inanga skaba na ki indora askio ba baring kien kungilan kirakan dogola asabagiya kayimba inama ilan ungi naki kien korangi na yinkien kanne jundiya na yena yani dogola singan baja kanne ba kien dogola sidinna minnan tinille na manyena korfai minkila soga kari kwalen baja kien aba dogola kanin dien tas de alanye den wonko ila ko yin ayye kwelin maranna ayye na korela na kwa ferrekin ne de malakariye na makwa kele na zbulinga kwa ngkerna singan kagile na kengan kania marandok in kien kungilen dog bagi aiba idina alki kela na kwa mbulinga sikagila na kwen na kengan kanni yanga si jundia na kai nga panga si kilma wa sondo gidindera na mankwa di nga kaungitia abaji injwa ka alba inguwa si wel kersi ala wel ba na mafingi na dingiri kilma sondo ragena inkwa abajwala lanki indora jo zei iya nga di nga kaungitia na skwasi inka mingalgi kuimbora jawi na diangiri kilma zale ngindeli maranji al
gal rijana dinga pusi dingir kil masondor genga ira ye ding bera ira ye tabung afegal bakangi idina yesi kil masondor gi maranga baji juela senke jurun koranga kil jargi alan ji jundi na dingi la sija al ji juelingi na dok yesi jundi nan kil masi moy kira na ma utonga auge na ji jan naski dorato galdo nina al kwa kinki bele kwa fukawa mbele nkaminga al usfura nga uziki hajarto jaldo. Kina makwel alang indala nkawu aba erike ki kilmang deng tuking asanga kargiti ba nado ki kilakungi asanga kargiti ba alangi yeng eri idina ing eri yamintore kenga kaingwa wandeng den sale na yani kweni usizata anki ngulba inasing angulba ji alkwela ilang indoka ni lolo maranna namang iting utonga skerker ingi na lomba na wari ngin dogba ilonga sanki bisara kergi alang nyangasi daing iri in alomba walagal ki ila dora askergi ba alang nyangasi kundi na kain kungileng walagal kain forengang kungileng inkaye ingeri aldueti dom alaiba marang kikweli alang tekatini alang eri jaw alang din tongin kwa sikil masimoy na dok ailang jisi ila erile gi gis ing angul aljo na islom fi duwa fia idina ji abas yesi jayma it udaya di ngunta bengeng bansa sungai nama dokwel na in bele nama daing aldin deng indeng aldi si insikaria ji al tulle jang aba ilong nas ay ji ngo nga jang na juela sen ki ngang kirgi ngo bajan na jago na ji ngo kikuros kang ayelan jisi kinji ngo nga kawi na maskaiti na doge bano na ay nga nas daing belen dormi sokote bukwaleng teska kiboray.

na ete namugal kwel alan dangirtimo era sikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otama alonga songangalen borum tarinja nama dik janingin kirtimo na namakwel asanjanyingile kanyi janingi namela kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyintia kientaringare na janyingi dognoma longo songa ngarendi ziyo zan kin ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutinja do kwakit al zi kinga na jurenga dokange yin balon alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng aldiento wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya kin dimburu si stare tulaya na inalom ba duol gudja na gudjiwi alama njwa kana al kuin barna kila dile songa tulay ang asa guta kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Zan diyan jayin tulle ya, na ni yiyan tulle ke yini. Diyan suru niri, alan tare tulle kawal, na kakire ki yini. Na ba yiyan tare tulle kawai, na kakire ki yini, bay long alji jang, na tare tulle ya, na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli, nama si yiyan kiwiye, na kawwe, na tarikawwe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si sokaja, deling asang on duo, liya nama way. Na kila sokan diyo, jino jwela sa nyansi jawli, otanga kit ase ji jiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kital denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kikakirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlea namas kwa kerna si kawlea ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawlea ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumule irije ele gut banki ele borun belei al ile boruleke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga surti en jutumu ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sursa banas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumule nama gutin jake na ki ngwa alan gutin jale butokare alan si guti tu likiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala gal dain gorre ile al kiko au nas jalum ji erital giren jaw kan jaw na jibal ba din surti delin jaw wala kwa kerna si nas jaw wala jibal ba din surti jaw wala mas ji ota jiwi nama dinen diyo jan na otanga jaw liya den jaring ele namas jaring nama haddu ingaram ji kan sing buru jang ila nas ki uwa ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangi lompi bingas ini nabi ette nama boteng alande yon roba kwa kin al kayi na tare kawe bay yenga delin na kayi na kawe na kwa kerna na kayi na kungi marang ki ila sin akwela nam kundi ki inkwel dobi duo al ke na Burudia ke wana parke, alang gutsi pi, tulle. Na alang den tamu inja, ila gutsi al pi, den alaiba alwinti asankeng alasi pali. Asankeng alasi pali, niskiwil. Alang si, kien suringa si, kien suringa ni kakire kinyi, na dien buru si kutumul. Na alamba dele kawi, na masindini aginyi. Na kain alay sa kelbam, kien kwel, kwabe kwa, loile na kin alan guti ngarin gaila ila na kin kwa yemba su guti nuskurun goye na lia alan ka wuna kan wulu ngasi kege kutuben ka kida embele na kainsi na dela ka woba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yani ni na kisin mo asan su tsikanyin din yani dik ni mo guti al den kisin mo yette

soy kibora yi nabor fa tay ore quoi donga gekani bar nga nyedding albela alkien taringa bundi nebel asan kelkam nas kay njuru ngale katko iding neki tokkan na todi kewkoro ay ingiba o soska o daim basi ki ay nganay nelan quoi erikera la kuelba alba daim barung denti yinkuel a kibora yi alan ko ngay di bagilom pile o sogeska o kibora yi nabor fa tay ore quoi nyedding albela kiken jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba nafago bamang barnga sina fago aldinjel dawle kayin idin nekia kuelba alan erike nas oredosi jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyene ilole kago na ato danji wona ma ilene inela long yeki basa kwasi tuse kaw wala ki kiki nga kamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kike sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila le na makel na kirsin wosonga a ine urtutu na mengange do al imbeleng alye a den surin garimi al do den surin garimi kila na beranga ongalge do al den surin garimi kem beranga ongalge e ina ke gilke beranga ge algi jundi na neski ngasin beleng ashuraka kan kayen gigengale ake boray dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo elimbelenga chirigi, al elkimpi. Aifi, na ila digle bikawungi, al imbeleng asa kwasi rigelo, lasa dien sursi gatfi, al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, elkis jijigidi, keljam orre duo taban, ki, ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to duo yankan baki orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kam mingala ndo bi do del njuru leket ami algi long jo fi juru nga urgulo dal kurgulo nas kumon ila do sa source ra gatrigel algi njamming algi jiki gidia neji jang na jandi nas garem sibi sa nga jendel na do nga jaru algi jang na njamming aise jiki gidia neji jang nas garem si kingu fulal lo jawlidi algi jang na injem ayse gisi kigidia ne jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawlidi jinjem min ayse jikigidia na garim sis tawajaldi jinjem min ayse jikigidia na garim le juel aylang inni jinjem min ayse jikigidia na garim sis jan jinjam me jikigina na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinjam me ese jikigida na bisa jennalan garim sare jenes kiledi jinjam me ese jikigida na janninas garim sis tusu jawlidi alan din ton diokari jinjam me ese jikigida na garim sis kuro jannina nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan keri al dikke na en keria mehwar muamara ne indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi na maradien kelmo dio no ma imbeleng ayla kasay se kigidia na ile ngun ela alan kuingi siaran na galji jang nen nanjo indegi awle na makelman rubbing sike hasad aliya ila kusel sefi akwel ba san dengin kwa lolo bara inyalay ba al innanja meram inyalay ba al innanja insi illo asa jawli batar innimpi indo si mbisa la janniba isa innimpi indo si tawasa jaldi bal kurwala janniba ar riajelin den ereng yow mangi sin beling gisi aisa ba duir ringiti din alka ini ay wala sa kayne aw liadelom namanja indo algis kajigidi alden kelmay ne

0: tiduing ereng. Ne le do todik as longa ba, ila dora e dora anga, ne le guful alkenga, ne le tusu asi kaulidia, ne ile bisa asukwa wi alk anikawe, na kai alanka duin jurule anakil la queen king. Ila si, as longa ba todik garim. Jijang, ne berijaba di sursi kuru jaldi. Inama digi. Indok in balda togin diyo ina kirsin. Nama embeleng alkel mang rubbing. Nama embeleng hain du algi ka haki dempi. Aigal. Neji jangnas in jamming jiala jouba. Garim si, jiala jouba. Ane si jalonsa na ane latare di wore dwe. Ane si jalonsa, ane al diing ereng innen jaro jaro jisaysang innen pia. Ji jalonsa garim. Ile duo al innen kiriya ilal den jitti. Ngayin, al ko ele sen ci sin nempia ile duo al gi nen jamin ile duo al yei na kwasi innen ku reni alangi jisi koto yon ile duo al kakiri al farisi al anen anege ji jang tarane nan jaw en yei na ji sharik jang lele na gal di sursi ani jeral ji dahiya jam en e kiala da ngere ngola kenga kenga nan ke na bayin erisi as kayngo ba ban innan kayna masin dine belo ni malullale an komba na kayn kuldin an komba na kayn kuldin an komba kurungle an kago ba na kayn kuldin an kago na kayn kuldin an kago abas kayngi si akulel ba gari mi ngereng abas kayngi si akawrel ba gari mi ngeneng indigi ngangi nen ngam ban gari mi na neskingi ngere jiti fi na din jaruy na al din jaruy gal ki juru ajriba ba kombo gi na jawi ba na dawi bora inama yei ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murta nga killa kay ngal kati ga gi na horrage asilonga bas ki kima na kayngi na kayng kil manglen hiq dal al kin kam al garim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelnga len long yar ila asang sila adeng murtala naskabe no men murta ki la nyet kabe na kamala nyet kabe al dem ba kwa ba al kamala na murta nyet kabe ila len man na makawngi nas kay orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la dosi mon wudu dogala ha ambe la dol ka kire ke kirin jaw nga sa ke ba na insi asan ko toyngo garmi nyangis bel na insi asan ko toyngo ay ninka al inen na inen na inen ba nama eski la sin yeddi ngori kawe kika nas ke matara ne gari madlum nama kele na kan kurro ko ale kawnge elle be lele dual al ke kire ki dual paris ki nama do kima kikan ya kikan nama eski ma nama kele sis kage gari mina ne lan tarifi ne ji kike tariba ul tarai ne lan na sur siki di mbari kuru jaldi albaki lele ka gona ma kaungen en kama duo ar ya na gut pia na kwasi juru ngale ri jalo alon kwata bun kiolki nama dokti win kema garim si garim na kila kwasi nyeddi ngori fia alba lele ka go nama kaungi nas kay ngufu la lo kawliti kay ngufu la al ilale ka go nama kaungi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi namas pagi nga kila lo kawli asalon pikien daw nga kila amzat al innem fingi nama yeyina illole kago al garim nyanga neskin dogola nundara kayna sele nusi nyaddim bawa nikin dola dor jundi nama el nikiki bam naji selay al dahi jamore ji sharik jam imberato giya in menang sharikin kirsin ya shiriki indua yaldengi dikinkin ongal ne aba onway rising indua isa kiwa muamara fa indua ile kiwa hasidem fa indua ile kiwa hagidem fa nagal jijang nikiki etare baw kingin jagingin ere na dikinkin wori kayin jijay lan ide anjayimba osoyi orrekwa seto kay mar awna dileke aljam ala ni majay na danjuru le askar riba urtu tuwa gine nengange. Ulama nga gine nengange. ei kinsi kei ngosi. Imba berato gina deng kirsimo, o soy neki bora ina borofo tay, orre kwa, nyedding albela donga gi kani, o soy ki bora ina borofo tay, albela na bago, kwa ki neki yon kwa na galwar nyenge, dabara Hussein donga gi kani Hussein Abdallah Adam o soges ka ki bora ina borofo tay, bara Abdul Khalik Abu Adnan o soges ka ki bora ina borofo tay, bara Abdallah Adam Kaka Sudani donga gi kani songa lobi lo aljany, o soges bara, bara, sada tule osoges kaw sada tilo amma amma kuleng burgos oraija inelan kiga falay sada tule donga kani bara adama bakar abu samir osoges kaw ki borena borofatay bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kona idi nye dog nang lia kenya na do donga kani osoges kaw bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga kani alandeng olundi le fagel na kaisi juru nga kanyedi alan kile kain Alienge osoges kau bara mustir osoges kau ki bora ina bora fatay bara bara Isa Ibrahim Osman osoges kau bara taurufugo osoges ki bora ina bora fatay osoges kau bara Muhammad Sharif osoges ki bora ina bora fatay bara Komoro Sefu osoges kau ki bora ina bora fatay bar nga nyedingi donga kanyal ine bago ki bora ina bora fatay bar nga nyedingi donga kanni iding neki surin kang osoges kau bara aljana jaro bara Itiriamba, osoges kau bara itiriamba ki bora ina bora fatay tuigis kau di bara itiriamba osoges kau bara wede Tehran osoges kau bara wede Tehran donga ke
1: ni iding neki surin kang
0: osoges kau bara aljana jaro bara osoges kau bara itiriamba ki bora ina bora fatay tuigis kau di bara itiriamba osoges kau bara wede Tehran osoges kau bara wede Tehran donga ke
1: ni iding neki surin kang
0: osoges kau bara aljana jaro bara osoges osoges kau ki bora ina bora fatay donga ke kani alandain olundi le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges kau nyeddin alan kainas kaididi nas kain surnga si roga fugo kau idi neki surin kan do akeba ise nyingi abaki kambanas dain sursi kanyingi elay ngungi na surnga donga kani osoges kau bara izeddin adam osoges kau ki bora ina bora fatay bara izeddin adam dogi donga kani songa aljel na jago bara izeddin tuigis kawidi osoy ki bora ina bora fatay donga ke kani bara Abu Nuren osoges kaw babu Abu Nuren Abdallah donga ke kani Abu Nuren Abdallah ki bora ina bora fatay donga ke songa kani lobi lo alji jang alan taraz jang osoges kaw bar nga nyedding albel na bago alan innen kainas kaydidi den darale ki bora ina bora fatay innama yanga na do banogi na corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den berta mun kago

wasai ki bora ina bora fatai usaskau a dai majiran bayin bungana lompi deru rumanyeja ne nelan kwa a na kile yenkin a na kayin mara ki turule tare asin kau ba na osoges kau dai orde kwa barga nyedding albel na bago bara osoges kau bara adam bakar samir bakar osoges kau ki bora ina bora fatai bara satule sadatule osoges kau ki bora ina bora fatai bara satule ki dogi donga kanni barga nyedding albel na bago osoges kau eina kel na dembera awle keri kikinkan abera aw na mes imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidema enjamin kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina jirsin na jawngiri na garin silo men jaw albaye ines inempia ne din kilman dio duelas jengari mingeren alye ines inempia na marragal kuronsi du jawngi jeng na jotwen alan kilasis giw na karajawi anan giusi na karajawi na jawngi ne nan kaw jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jankere na jirsin na tariya jawba inelan kama na mashakwa jaw na den fila ke egal na den fila ni ke ne ji reduo ngi na jawi gel allon la ba den fil ma duor re jawi a ji ken kan ko asin jaimba e ina kel nay digisi karo al den awari ay beleng inen ay gis jimil ale njami ngai sa ji kigida walay la jisi gis stamiren ko na jigal ki la duo bere zatu algis jijigiti zatu na baye to engu jijen na kurojen ni zatu alang illali alang illairi ninje ngayi nene kami orre kwa ngayi nene kami todik asa kendi kikense ka kirsen todik asa kendi